0: drink responsibly.
1: Cheers to Dad's Day. Make this day more special with Novelino, my wine and only.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mrs. Vihon, no chemicals and no preservatives. All natural.
1: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
2: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
3: Saan? Sa radyo.
2: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
3: Ano daw?
2: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw. Hindi mambobokin. Hindi mambobola. Solong-solo mo na si Rico Mambo.
4: This song is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang bata ang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Celine Plus araw-araw.
5: Song brought to you by Novelino. Parat with special with Novelino, my wine and only.
6: This song is brought to you by Gen Z Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.
5: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds and classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.

0: 1FM 96.1, narito ang ating alas 8 yung pagbabalita sa ating Balita 1. Umabot na sa 57 ang posibleng tumestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mula sa dating 25 na mga saksi. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Gervil Luistro, ito ay para matiyak na may papakita sa Senado bilang impeachment court ang lahat ng mahalagang ebidensya. Giniit ni Luistro, naging mas maingat sila at nagsisigurado na dahil na sa tuntunin na ang mga saksi at ebidensyang hindi na itala o naipresinta sa pre-trial ay hindi na maaaring iharap sa mismong paglilitis. Isinama ng prosecutor panel sa pre-trial brief or briefing na ang kanilang isinumite noong Lunes ang lahat ng posibleng saksi at dokumentaring ebidensyang may kaugnayan sa 4 na artikulo ng impeachment. And there you have it, our 8 o'clock news break here on 1FM. We got exactly 22 minutes past 8. Good morning.
1: 96.1 1FM. The best of OPM songs from 70s, 80s, and 90s, and 2000s. Lying Pinoy, Tatak Pinoy. One OPM Wednesday sa 1FM 96.1.

0: It's 9 o'clock.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahim papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani na

0: ng agrikultura para maingganyo ang ating mga kabataan na magsaka, eh yun rin ang isang magiging hadlang. Bakit hindi natin makakamit yung food security?
1: So natin, sustainable. So how do you bring about sustainability? Dapat lahat ng aspeto ng kaunlaran, from social, economic, environmental, na ko-consider.
0: Sa aming liderato, yung

ang food security, di ba? Hindi lang naman aspeto yan na gawa ka lang ng gawa. And it's not only about intensification of production. Diba? Ang kailangan namin is paano kayo maalagaan, paano gumanda ang buhay ng ating mga nagtatanim, ng ating mga magsasaka. So ang ating direction is nga hukan natin ang mga estudyante na gusto magkolehiyo. Maliban dito sa IT, ang tututukan namin is yung medical field, yung mga healthcare. Dahil yun talagang ang laki ng demand, hindi lang dito sa ating probinsya. Hopefully we will see the new innovations and talents. Dahil yan ang magiging driving force ng ating ekonomiya dito sa province of Tarlac. Everybody has to be working properly.

0: Miyerkules na ngayon. Miyerkules na ngayon, mga kaibigan. Today is another Wednesday in our lives. Isang Miyerkules na naman sa ating buhay ngayon, mga kaibigan, ang inukumpisahan natin at ikalabing pito ng buwan ng June. At sumasa sa inyo ang ating palatuntunan, Servisyong Mayap. Dito sa inyo ng ating provincial government, sa ilalim po ng matapat na pamumuno ni Governor Christian Del Areno Yap. Willie Santos po ito at siyempre kasama natin ang dating ano? dating senador.
1: Dating ano ba to? Senate President.
0: Oh, dati.
1: Oh, eh bababa na ako ngayon.
0: Patras na. Jojo Samson Pascual. Magandang umaga po.
1: Ginako, good morning po good morning. Mga kaservisyo. Welcome po dito sa 96.1 ng inyong 1FM. Antabayan niyo ho kami ang ganten ni Paring Willie. At ito, meron tayong hindi naman guest ito eh. Ano ko to eh? Ano namin sa office to? OJT. Ako po si Jojo Pascual. Good morning. May pabak. Masayang umaga. Oy, sandali ha. Bago si Ninyo. Ano ba ngayon? June 17?
0: June 17. Oh.
1: Aba. Batiin natin ng isang maligayang kaarawan.
0: Sino?
1: Ha? Ba? Ang ating ina ng ating lalawigan.
0: Ayaw nga pala.
1: Si Vice Gov.
0: Vice Governor Lita Aquino.
1: Yes, Vice Gov Lita Aquino.
0: Happy birthday po. Ilang taon na ba si 40 years old? Si,
1: no? Mga ganon. Siguro double ganon. Alam ko mga 80 plus na siya. No,
0: 80 plus na?
1: Alam ko. Pero
0: ang lakas.
1: Hindi nga siya nag-maintain. Nang kahit anong gamot
0: walang
1: na.
0: Walang maintenance yun.
1: Alam mo yung tinitira niya. Yung lara.
0: Lara?
1: Oh, sili. Meron siyang special na sili na namigay nga niya sa mga pari noon. Anyway.
0: Vice, pahingi naman po. Baka naman.
1: Happy birthday kay ating napakabayit, napakagaling, at napakasipag. Ano?
0: Tsaka ang ganda pa. Ang ganda pa rin.
1: Vice Governor.
0: Makita mo.
1: Estelita Aquino. Happy birthday po.
0: Akit sa Kapitolyo yan. Halos tumakbo pa sa hagdanan eh.
1: At
0: diba?
1: Hindi ano, laging ano yan. Pag may mga affairs tayo, laging ano yan. Nandyan. Masipag nga yan. Binibisita itong mga kababayan natin. Ano? Yan. Okay, happy birthday. Vice Gov.
0: Alam mo, sa edad na ganyan karamihan ano na lang eh. Nasa bahay na lang.
1: Retired
0: at,
1: ganun.
0: Pero
1: siya talagang
0: up and about pa rin.
1: Gusto niya talagang makatulong pa no sa ating mga kababayan. Ito, pabatiin na natin ito. Anong ginagawa mo rito?
0: Sige.
1: Pakilala ka at batiin na ha. Sige.
2: Ayan, isa pong magpalayang umaga po sa
0: atin. Ano nga palaya?
2: Magpalayang umaga. Isa magpalayang umaga po sa atin.
1: Para si Kaitano ito, maalat, ampalaya, ano ba yun? Mapait, ano? Bitter, ano?
0: Isang ampalaya yung umaga.
2: Isang ampalaya, yan. Hindi po, isang mapagpalaya yung umaga po sa ating lahat. Ako po si Nel Ninyo Velasquez Aranzazo. Isa po akong intern sa OJT po, under po ng PIO.
0: Very good.
2: At I'm taking Bachelor of Arts in Communication at Tarlac State University.
0: Oh, very good. Galingan mo iho, ha?
1: Bachelor of Arts in Communication.
0: Communication.
1: Pag ganun ba eh, pag nagtapos ka, isa kang communication.
2: Communication, yes.
1: Opo, pwede sa atin yan, ano?
0: Yun ang problema sa dito sa ating bansa ngayon. Kulang ng communication.
1: Hindi nagkakaintindihan.
0: Pare-parehong Tagalog, pare-parehong marunong magsalita ng Ingles, pero hindi nagkakaintindi.
1: Anong nangyari sa inyo? Miscommunication. Nag-break yung dalawang mag-sweetheart. Miscommunication.
0: May lover's quarrel. LQ.
1: Kaya itong communication na to, bahagi na ng ano natin, buhay natin.
0: We cannot exist without communication. Kahit na mga nanaunang panahon, kay Scalera Jojo, nung Neanderthal times, sabi nga nila, noong panahon, yung mga tao noon, ungul lang ang salita. Wala silang language noon.
1: Sign language lang yata.
0: Hindi, kahit sign language, wala. Ganun lang sila. Kakaintindihan na, communication yan.
1: Ngayon, ha?
0: Ngayon, magagaling yung mga tao, nagsipag-aral sa Harvard, kung saan-saan. May nagtapos pa raw sa Princeton, ewan ko.
1: Sino yung Princeton?
0: Princeton!
1: Sino nang siyon?
0: Si yung senadora. Yung senadora na
1: kasama ba siya sa ano sa
0: later on na verify hindi man pala totoo. Nako, si Mario Joseph nakakahiya yun. Princeton ka pa. Nako, oras natin. Paano tayo magkakaroon ng communication niyan nagbubulahan tayo. 11 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga, mga kaibigan. Okay.
1: Yes, okay.
0: Anong balita?
1: Balita, ayan. Mm. Eh, mamay, alas 9 daw, eh, mag-convene ng ano ngayon, special session, di ba?
0: Nga pala, pinapakonvene ni Pangulong Bongbong.
1: Kasi ang daming mga...
0: trabaho na hindi ginampanan.
1: Batas na dapat na maipasa. Alam mo yung ano dito, yung promotion ng mga ano din, ano?
0: Mga official ng armed forces.
1: General. So,
0: kawawa naman yung mga yun.
1: Baka mayroong mga magsisiritiro na yan sa mga buwan na to. Ano,
0: posible,
1: diba?
0: Posible.
1: Siyempre, dapat naman eh.
0: Dapat talaga, ano nyo naman yung mga yan eh. Nagservisyo yan eh.
1: Mm.
0: Eh, pinipilit yung inaalagaan yung 18 ano, 18 Marites Malita. Eh.
1: Ba't iba-ibig sinasabi ng mga taong yun? Ano?
0: Magkakaiba. Ngayon, may dinagdag na naman silang dalawa. di ba naman may mga differences? Ay, ewan ko.
1: Yung mga una binanggit nila, dito mga huling presko nila, nawawala. Mm. And then may mga dinagdag.
0: Oo.
1: Diba? Ngayon, may mga media personalities pa, di ba?
0: Ngayon, yung dating mga kasama nila, mga kasama nung, ano, kasama ni Cayetano na dating kasama nila, ngayon, nung lumipat sa kabila, nung kumalas sa kanila, may maleta na rin daw. Si Mario Joseph, pati si Arnold Clavio ngayon, may maleta.
1: Montulfo, di ba?
0: Montulfo, may maleta rin. Ikaw, wala ka bang maleta?
1: Babay.
0: Ako, meron ako sa bahay.
1: At ang dami kong maleta.
0: Ay, dami kong maleta.
1: Kaya lang, ginagamit ko lang pag nagbibiyahe tayo, di ba?
0: Pumunta tayo rin sa kapitbahay natin.
1: Mm, kapitbahay natin. Mm. Die.
0: Die. Ngayon, ngayon, mga kaibigan, abangan ho ninyo, no? Kailangan kasi, we have to be informed, ano? Dapat alam natin ang nangyayari sa ating, ano, sa ating bansa. Hindi ho po pwede na nakaupo lang tayo sa isang sulok at titingin-tingin. Mm. Tingnan natin, we have to build our own opinions.
1: Yes. Sa mga kabataan ngayon, ikaw ninyo, ilang taong ko na ba?
2: 24 na po.
1: 24? Batang-bata pa. Ano 24. Itong mga, sa tingin nyo, itong mga nangyayaring ito sa bansa natin? Ano yung, kayong mga kabataan, ano itong paninindigan nyo o kung anong nasa damdamin nyo?
2: Siyempre po, lagi po nilang sinasabi na kabataan daw po talaga ang tunay na pag-asa ng bayan.
1: Mm-hmm.
2: Siyempre, as sa kabataan, kailangan po talaga maging aware ka sa political issues.
0: Tama
2: maging
0: yun.
2: Aware ka po sa paligid. Oh. No? So that you know kung saan ka po talaga tatayo sa kamaninindigan.
1: Oh.
2: Kasi kapag ikaw po nakabataan na tao, alam mo kung ano ang tama at mali. Alam
1: dapat,
2: mo rin po paano manindigan sa isang bagay. Oh. At alam mo rin po kung ano mga ipaglalaban mo at hindi mo dapat ipaglaban.
1: Yan.
0: Kasi yan, dyan sa edad na ganyan, wasto na yung kaisipan nyo eh. Buo na yung isip nyo. Pero, ang binabanggit mo ngayon yung ano yung manindigan ka doon sa pinaniniwalaan mo ano pero bago ka makakapanindigan doon bago ka maniwala sa isang ideya o sa isang idea eh kailangan meron kang inputs, dapat may mga pinag-aaralan kang mga bagay na kailangan matutunan mo. Ha? Eh, hindi ka naman po pwedeng gagawa ka ng opinion mo, magkakaroon ka ng sariling opinion, makakapag-build ka ng sariling opinion nang wala kang inputs. Oo, kailangan dun eh, magbasa ka, makinig ka.
1: Tama. Hmm? At balansihin.
0: Balansihin mo.
1: Yung mga nangyayari, ano?
0: Tingnan mo yung, ano, tingnan mo, tama at mali, saan ba tayo tatayo rito? Saan ba yung dapat na kalagyan ng isang kabataan na tulad ko? Yan, mga ganyan. O, yung iba naman kasi, eh, at a very young age, eh natuto ng ano, tinuruan ng mangurap eh.
1: SK ka ba?
0: Ay, nako.
1: Hindi.
0: Eh, yung meron. Ako may mga kilala ako, tinuruan ng mangurap nung kanilang mga ano, mga kamag-anak nila sa barangay council.
1: Mm-hmm.
0: Oh, ito totoo ito ha. Ako hindi ako pagka ako napilit na magsalita, may sasabihin ako rito. Pinitin mo ako.
1: Wag na, wag na.
0: Hindi, may ganun ho talaga no. Kaya yung mga ano yung katulad niyan darating na naman yung ano yung election ng November 2
1: BSKE ha? No
0: BSKE barangay tsaka SK elections mag-uumpisa na namang iikot yung may mga sa mga gabi niyan at tsaka sa mga madaling araw
1: ay lang sigurado ay, may mga ano na yan eh mga nagpaparandam ano simple lang ho naman yan eh sa mga tignan niyo ho yung nagawa ng mga nanunungkulan ngayon.
0: Oh, diba? At kung bago naman yung kandidato,
1: tilapisin niyo rin.
0: Pag-aralan niyo yung background kasi magkakabarangay lang kayo diyan eh.
1: Oy, sila nagkakaalaman niyan, diba? Oh,
0: magkakakilala kayo diyan sa barangay eh. O ito humahabol ngayon si ano, si Mang Teban, sabi niya humahabol
1: si Mang Teban pa yun.
0: Kagawad, ha?
1: Oh.
0: Kagawad. Oh, ngayon kilatisin mo si Mang Teban. Katulad nga ng pinag-uusapan natin kanina ninyo, ha. Si Mang Teban ba ano? Ano siya? Ano ba ang pagkatao niya? Kumusta ba ang pamilya niya?
1: Mm-hmm.
0: Kumusta ba ang kanyang paniniwala sa Panginoon Diyos? Ano ba ang kanyang trabaho? Siya ba ay pinagkatiwalaan kahit na hindi siya nanunungkulan? Siya ba ay tumutulong? Siya ba ay may concern sa barangay? Yan ang mga tanong yan. Ngayon, kung yung lahat ng mga tanong na yun, puro negatibo sagot, huwag mo nang ibuboto si Mang Teban.
2: Mag-alanganin
0: diba? Na. Diba? Ganun lang yun.
2: Na,
1: red flag.
0: Red flag si Teban. Diba? Hindi ako, wala akong pinatatamaan na Teban sa kung sino, sa anuman.
1: Kunyari lang yun, ha?
0: Kunyari lang yun.
1: Baka may Teban dyan na may gustong umabol.
0: Baka may gustong umabol na Teban, hindi nyo binoto, pero napakatino pala. Ano lang yun, example lang yun. Ngayon, sa mga barangay na tulad ho, kagaya ng mga maliliit na barangay sa ating bansa, no, hindi lang sa Tarlac Province, Tarlac City, maraming maliliit na barangay. Kailangan ho dahil sa yan ay community contest lang yan Yan ay laban lang na magkakabit bahay yan Huwag niyo siseryosohin masyado na
1: kasi
0: magkakaibigan.
1: Sila mismo magkakamag-anak pa, nagkakasiraan pa yan.
0: Totoo yun.
1: Tapos na yung eleksyon.
0: Meron nga akong tsuhin, dalawa. Dalawang tsuhin ko. Tsuhin, pinsan ng nanay ko. Mm-hmm. Naglaban sa barangay. O nagtalo yung isa, may sasabi. Yun ang ano ron. Di ba? Magkamag-anak kayo pagkatapos dahil lang sa politika, magkakaano kayo, magkakahiwalay kayo.
1: Tama.
0: Di ba? Ganyan lang yan Huwag mong ano, huwag mong ganun, ha? At speaking of magkakamag-anak, malapit na ma-approve yung yung anti-dynasty bill.
1: Nasa tayo na.
0: Last reading na.
1: Last reading na sa
0: Senado.
1: Lower House.
0: Lower House. Yun. Pagka yun na nang naipasa, adyos na yung mga magkasama, magkapatid sa Senado, magkapatid sa Kongreso. Ayun, adyos na tayo.
1: Yeah. Abangan natin, para lahat naman may pagkakataon,
0: sa naman,
1: Senado lang ilan yung magkakapatid, no?
0: Ay mga ano, yung mga tulfo.
1: Tulfo, Cayetano.
0: Cayetano.
1: Estrada.
0: Yung Villar. Villar. Tingnan mo 'yan.
1: Diwalo.
0: Magkakapatid diyan,
1: Sayang yung apat sana na pwedeng may kakayahan at saka
0: kaya nga ako
1: mapapagkatiwalaan na maging senador din
0: Kaya nga ako pag nagsenador ako, walang akong pag nagsenador ako, pasensyahan tayo.
1: Senate pro tempore. William Carlos Santos.
0: Pro tempore pa 'yan,
1: Siyempre, doon muna tayo sa
0: Hindi, muna.
1: Senate president na.
0: Magumpisa muna tayo sa
1: Blue ribbon.
0: Blue ribbon. Pinakiki. O sige ba? Sabi, meron pang meron pang gustong
1: term sharing ganoon.
0: Isa 'yon Pero meron na naman siyang bago ngayon. Ha? Bababa daw siya bilang Senate President. Akala mo may bababaan pa bababa raw siya as Senate President. Pero ibigay daw sa kanila yung Blue Ribbon Committee.
1: Walang ganun.
0: Meron ba kung ano bang yan? Meron ba mga ganun klase na?
1: Hanggang up to the last minute, kikigya pa yan.
0: Isipin mo, bababa daw siya kung may condition pa naman. Paano kang matagal ka nang naibaba Toko? Sus Mario Joseph, ito naman si Cayetano. Abogado ka pa naman bakit? Ayoko. 20 minutos makalipas.
1: May history siya ng ganyan
0: Meron.
1: Di ba nung nasa din siya?
0: Yung kay, nung sa Kongreso.
1: Kay Velasco.
0: Si Lord Alan. Alan din yun Lord Alan Velasco.
1: Dapat usapan nila sila. Term sharing. Nauna siya.
0: Nauna siya. Ayaw nang bumitiw. Ayaw nang bumitiw.
1: Ito yung ito naman yung
0: anong pagkakatiwalaan yun?
1: Ito naman batiin na lang.
0: Sige,
1: batiin muna itong may bago tayo kasi ngayon provincial director.
0: Andali lang ni ni Colonel Mendoza
1: acting lang siya. So ngayon ito na probinsya po natin ay may
0: bagong
1: actually officer in charge
0: Siyempre ganyan lang muna sa umpisa.
1: Police provincial director. No, nagkaroon na sila ng turnover.
0: Turnover
1: ceremony.
0: Kahapon ba 'yan?
1: Sa Police Regional Office 3 pala ito ginanap
0: Sa San Fernando pa sa Olivas.
1: Pinamunuan ito PB, pag PB, Brigadier General. Jess Mendez,
0: Police.
1: Na yun nga ginawa nga ito. Dito na sa ating ginawa, dinaluhan ito ni Regional Director, no? Brigadier General Jess Mendez na ginanap sa patrol hall ng multipurpose building dito sa Camp General Francisco S. Macabulos kahapon niya, no? June 16, no? Sa katauhan ni ano, no? Ni Police Colonel Harry, Lorenzo.
0: Harry.
1: The third pala siya, Harry Lorenzo the third.
0: May kilala akong Harry.
1: Iba 'yun, yung nasa ano 'yun eh.
0: Nag-exile.
1: Austria ba? Nasa Austria ba 'yun?
0: Ewan ko nasaan ngayon 'yun.
1: Oo, na yung nga pinalitan si Police Colonel Joel Mendoza, no? Sa isang seremonyang ginanap kahapon nga na dinaluhan nga, no, din ni Deputy Regional Director for Operations Police Colonel Angel Garciliano. Nandun din, siyempre, si ex-police din ito. O si board member Henry Tucci Cruz.
0: Oo, oh, police din dati
1: yan. Si
0: General Sintin, dumating yata.
1: Oo, police ka ako na si Concepcion Mayor Noel Villanueva. Tama ka, si Major General na pala siya.
0: Nung mag-retire.
1: Si Alex Sintin. Oo nga pala, retirado na si, ano, si na yan, Sir Alex. Ano?
0: Naging provincial director din natin yan.
1: Oo, matagal din, nag-ganan natin to. Police Colonel Roldan Luna, retired na rin ito. At ang provincial command groups and staffs, no, pinasalamatan, ano, nagpasalamat siyempre si Governor Christian De Laurentiis sa ilang buwang panunungkulan niya, no, ni Colonel Mendoza. At siyempre naman kanyang welcome.
0: Kababayan natin 'yan eh.
1: Ito rin ata si ano, si Colonel Lorenzo, parang tiga Tarlac din yata ito,
0: no. Buti naman.
1: At yun nga, no, welcome naman ni Governor Christian De Laurentiis ang pagkakaluklok, no, ni Police Colonel
0: Mendez.
1: Harry Lorenzo.
0: Harry Lorenzo. The third.
1: Yan. So, ayan. Meron na tayong ano, no? Panibagong, yun nga, no? Police Provincial Director. Yan. Congratulations.
0: Yan. Pwede ka na rin. Malapit ka na rin dyan. Dating Provincial Director.
1: Dati. Hindi pa madati na.
0: Malapit ka na rin dyan.
1: Hindi pa masinik at may laws na ako.
0: Oo nga. Kaya nga.
1: Oo. At ito, nakasunod ka sa Tarlac Standard, dapat mag-ano ka natin, syempre, yung mga ano natin, yung mga fresh news natin, ano?
0: Nandiyan.
1: Ito yung naging kaganapan. Tingnan mo nga yung sa Tarlac Standard yung kahapon, no, yung nako ha. Congratulations sa ano natin, sa lalawigan natin, sa mga syudad, sa syudad natin at sa 17 munisipyo natin, no, bayan natin, ano? Abay ito ha. Talagang magpapakita lang ito na talagang maayos yung panunungkulan ng ating mga leader, no,
0: course,
1: dito sa ating lalawigan.
0: Of
1: course, so. Ito ha, kumbaga perfect, ha? Perfect tayo ang lalawigan Tarlac dun sa local government units, LGU successfully pumasa lahat, no, yung mga binanggit natin, pati lalawigan natin.
0: Wala nang bago dyan.
1: Dito sa 2025, good financial housekeeping, or
0: financial housekeeping yan, ibig sabihin yan pananalapi.
1: Money,
0: Kapirahan.
1: 100% passing rate.
0: Masado tayo, 100%.
1: Ikaw, anong may dadagdag mo doon, paring ninyo?
0: Kaya pabasa mo, basahin mo yung ano, ninyo.
1: I-translate mo sa, parang linumagat lang yan.
0: I-translate mo.
1: Abang binabasa mo sa English, i-translate mo sa Tagalog.
0: Yung butol-butol.
1: Hindi, kung ano lang ano mo, sige. Kahit nabasahin mo lang na, kahit sa English, sige lang, okay lang.
2: Basahin po natin yung first stanza po niya dito, no?
3: Stanza, parang kanta eh.
1: Senior ito, ha?
2: Ayan, sabi po dito, no, another perfect slate for the province of Tarlac as all the 19 local government units, LGUs, successfully passed the 2025 Good Financial Housekeeping Assessment by achieving 100% passing rate. The GFH is a prestigious assessment and recognition given to LGUs by the Department of the Interior and Local

0: Oh. So, hinihintay ho natin yun. Kung
1: kahapon, may ano kami sa PMT, no? Yung mga DPCR, ini-review namin yung kada accomplishment na isang opisina, no? Hindi lang yung binabanggit mo, na ayan, tama yan, ano, yung overpricing. Pero ito, ibang issue to, no? Yung mga tinanong ko kay sa ano, PEPO namin at GSO, kung paano yung proseso ng halimbawa nag- procure ng isang service vehicle ang gobyerno. So dapat pala diyan pagka may nanalong bidder diyan, no? Hindi pwede mo nang gamitin yung isang service vehicle ng gobyerno, no? Na siyudad,
0: bakit?
1: Munisipyo hangga't hindi natatransfer.
0: Sa pangalan ng ano, ng LGU.
1: Kasi i-insure diyan eh sa GSIS sa gobyerno, sa GSIS ang insurance.
0: So,
1: sabi ko, ba't may pangyayaring ganyan na hanggang ngayon eh hindi pa na ta-transfer. Di ba? Alam mo yung issue dun
0: sa mga ibig sabihin hindi na ta-transfer, nakapangalan pa dun sa ano?
1: Oo.
0: Dun sa
1: di ba inilabas yun ng siyudad natin ano? Na yung under pa rin dun sa supplier nakapangalan, mga bus, mga bus.
0: Hindi pa na ililipat sa pangalan ng city government.
1: Sabihin mo ginagamit yung ano, yung mga sasakyan. Service vehicle na yun. I think may mga naipamahagi pa ata sa mga barang-barangay yun.
0: Pero nakapangalan sa pribadong individual.
1: Oo, doon sa supplier.
0: Supplier.
1: So, dapat pala.
0: So, technically, legally.
1: Hindi pa sa ano yun?
0: Hindi, tsaka pag-aari nung ano yun. Kahit na anong gawin ng city government, hindi niya makukuha yun. Kasi nakapangalan doon sa ano, doon sa tao, pribado eh.
1: Hindi ko lang alam kung ano na yung ginawa ngayon ng ano, no? Ng bagong administrasyon, kung na ipa-transfer na ba sa pangalan ng siyudad o kung paano, no? So, yun, isa yun doon sa masasabi natin, ano, no? Doon sa, hindi lang sa maayos yung panunungkulan mo kung tungkol doon sa, ano, no? Good financial housekeeping.
0: Transparent pa rin.
1: Dapat, may issue pa lang ganun, ano?
0: Meron,
1: Sana ma-actionan din yun, ano?
0: Isipin mo, kay Scalera Joe, ano, iisipin siguro simple lang yan eh, no? Pero come to think of it, ang isang asset ng gobyerno. Asset ng gobyerno yung mga physical na ano, mga physical na kagamitan, ano, physical na properties, at kasama diyan yung mga sasakyan. Yung mga sasakyan na yan, halimbawa kapag ginamit yan sa official function,
1: At may nangyari.
0: Tingnan mo yan. Nasa isip mo na rin pala yan. Halimbawa, may nangyari, sana huwag ipahintulot ng ating Panginoon.
1: Sino mananagot?
0: Sino mananagot yan? Sino sasagot?
1: Hindi naman nakapangalan sa...
0: Wala, sa city government.
1: Sa LGU yan. Diba?
0: Pangalawa ron, kahit anong oras kunin nung taong nakapangalan doon sa registro, yung sasakyan, kanakuin eh. Sa akin to eh. Gagamitin ko sa oras na gusto ko. Anong magagawa ng city government? Ganun ho yun, mga kaibigan eh. Bakit pinabayaan ganun? Bakit pinahintulutan ng nakaraang administrasyon na maging ganun ng ano, ang pataang ang proseso? Why? At yung sagot.
1: At yung supplier, ano eh.
0: Kailangan tanungin yung supplier.
1: Pagsasakyan, di ba, yung supplier dapat isang kilalang ano eh, di ba?
0: Reputable. Reputable na dealer ng sasakyan. Mga Toyota,
1: motorcars talaga, di ba?
0: Bakit ano ba yung supplier niyan?
1: Iba eh. Basta supplier siya na hindi siya ganun eh.
0: Gumagawa ng sinapa, ganun.
1: Hindi naman. Mga galunggong naman.
0: Bakit ganun? Bakit ganun? Bakit pinahintulutan na ganun? Despite of the fact na ilang taon na nakakaraan eh, hanggang ngayon hindi pa ho nalilipat sa pangalan ng City Hall. City Government of pag-aari ng taong bayan yan dapat eh. Bakit ngayon eh, hanggang ngayon bayad na sigurado yan eh, pag-aari pa rin ng isang pribadong individual.
1: Nabanggit mo yung COA, dapat COA, dapat
0: COA.
1: Tingnan din ng COA yun, di ba?
0: What are we doing? Yung ating mga kaibigan diyan, sa alam ko naman bilib ako diyan sa COA. Ako naman eh, wala naman akong masamang ano diyan sa COA. Walang masamang tinapay diyan sa COA. Yun ang government watchdog eh, sabi nga eh, no. Sana po may ano na, may alam ko naman may findings na yan eh, bakit hindi pa naman magawa yata ng ano, magawa ng maayos na ano, na dokumento. Dokumento. At saka dapat 'yan kapag naging government property na yan, pula na yung kanyang ano, pula yung kanyang plaka, yung plate number, ang tawag doon plate number eh, pero hindi po license plate.

0: tawag doon. Mm. Hindi plate number.
1: License plate.
0: License plate ho yan. Na dapat yan pula. Bakit pula?
1: Para alam
0: para
1: na pag-gobyerno.
0: Gobyerno. Mm. At usually, kapag government property, ang government plate na yan, S. Nag-uumpisa yan sa S. Mm.
1: Bakit S?
0: Hindi ko alam. Santos kasi.
1: Santos o Samson. Ganon.
0: Oo, parang ganon. O ngayon, huwag kayong maniwala ron. Ay, ngayon ho, mga kaibigan, sinasabi lang ho namin dito yung ano, yung nalalaman ho namin na makatotohanan, no, na tapat. Eh, sabi nga natin dito, hindi naman tayo naglalabas ng impormasyon na ano rito eh. Kagila-kilabot eh. Hindi tulad nung iba na naglalabas ng kagila-kilabot na impormasyon eh. Sabi pa nung isa eh, huwag kayong kukura, pangana mo ano eh. Huwag daw tayong kukura, pero nangyari eh. Hmm. Eh ako nga, kurap ako ng kurap eh. Wala rin pala nangyari. May dinagdag na naman silang dalawa. Hmm. Eh, ano yun?
1: O ito, ba magandang balita muna rin tayo.
0: Yan, sige,
1: no?
0: Magandang balita
1: sa,
0: muna.
1: Ano naman natin, sa city government, o si Mayor Susanyap. May natanggap na recognition ano, among top Central Luzon City Mayors.
0: Kita mo yan, ilang linggo, ano? Ilang buwan pa lang sa...
1: Yan.
0: Ah, hindi, 1 year na pala, ano?
1: Oh, June, mag-o 1 year.
0: Oh, July. July, tama. Eh. Oh,
1: June 30, di ba? Dito sa ilinabas na... Commission Trust and Performance Survey ng Independent Polling Organization Research and Public Management Development Foundation noong June 11, kamakailan lang to ha. Ayun si Mayor Susanyap no, ang dating second district congressman at siyempre dati ring multi-awarded natin na governor no sa lalawigan natin. Ayun. Kumbaga dun sa ranking ng RPMD pangatlo siya no buong Central Luzon. Nakakuha siya ng governance assessment na may average na 83.1.
0: Oy, pasado, mataas yan.
1: Index of Governance, so IOG score. Ito ang mga ang kanyang mga nakasama dito no, mga Central Luzon mayors ito no. San Jose del Monte, Bulacan Mayor Rida, babae din ito no, Rida Robles. Okay, si May babae din.
0: Babae
1: Mayor Vilma Calawag, nao ng San Fernando.
0: Talagang yung mga babaeng mga pinuno ngayon, namamayagpag ano.
1: Oh, ito Angeles City, Mayor John Lasatin. Ayun, no.
0: Lalaki naman 'yan.
1: Oh, lalaki 'yan. So, congratulations ha.
0: Congrats.
1: Mayor Susanya.
0: Si Mayor John Lasatin, anak yata ni ano 'yan eh, Congressman Pogi eh.
1: Ganun ba?
0: Pogi Lasatin eh.
1: Oh, basta Lasatin sa Angeles,
0: Lasatin,
1: ano.
0: No.
1: Dito naman Lasatin subdivision.
0: Subdivision naman 'yan. Oh. At saka dating ano, dating chief ng Tarlac Provincial Hospital.
1: Ito may itong anong to ano, itong nung ilinabas ng RPMD, may nag-edit pa nga doon sa mukha ni ano, ibang pangalan yung linagay dito eh. Ano?
0: Oh,
1: ano ba?
0: Oh, ano?
1: Ewan ko sino may gawa 'yun ano.
2: Ibang pangalan
1: at saka
0: anong klaseng ano 'yun ano, klaseng kalokohan 'yun ano.
1: Oo.
0: Bakit kayo gagawa ng gano'n?
1: Hindi naman daw sila yung megawa. No? Bakit sinasabi ba namin kayo megawa?
0: Binibintang ba namin sa inyo yan? Eh, bakit kayo? Eh, sabi nga nila kung sino yung humihiri. Kayong may... Pinipreempt nyo. Ano, eh, kayo naman nagpapahalot.
1: Isa pa sigurong ano, dapat liwanagin din natin. Nang nakaraang linggo, lalawigan ho natin ay nagkaroon ng public consulting dun sa get values. Sa ano yan? Yung mga real proper no ganun na amilyar no oh kasi noon nang ito nagsagawa consultation eh, alam mo naman kung ano binatong mga kasinungalingan kay Mayor Susanyap na ayan oh nagtataas ng tax nagtataas ng ano ha ganyan. Ito ho schedule ho ito kaya nga schedule eh market value buong mundo ho o buong universe taon-taon nagsasagawa ng ganito ata no? O every 3 years.
0: Alam mo
1: no?
0: Nabanggit mo yung universe. Hindi ko mapadaan yung sinasabi mo kasi Scaleron. Nabanggit mo yung universe. Yung mga yung mga troll na yan kasi pero sariling universe naman
1: yan. Tama, may sariling mundo sila.
0: Oo, may sariling mundo 'yon eh. At doon sa mundo na 'yon, sila-sila lang doon. Sila-sila doon sa mundo nila lang 'yon, sa universe nila lang 'yon. Ha? Hindi sila magkakakilala ron. Eh paano sila magkakakilala? Sa Facebook nga lang mismo yung kanilang mukha iba eh. Oh, yung kanilang ano, yung kanilang litrato doon sa Facebook eh, aso.
1: Tama. Oh.
0: Pusa, kambing, ganun.
1: Kaya nga tinawag itong public consultation on the proposed schedule of

0: parket, no, kaya nga inaano niyahan ito yung mga iba't ibang ano eh, mga iba't ibang stakeholders, no, na pumunta diyan, no, pinag-aanyayan sa mga businessman, no, mga iba't ibang ano, may mga sa mga ano din siguro sa mga magsasaka, lahat, no, lahat ng antas ng pamumuhay po natin na ano, inanuhuyan, inimbita na para sa consultation na to, no.
1: Public consultation.
0: Ito dalawang beses pa nga ginawa to nung ano, nung lalawigan natin, ano, yung may AM session at saka PM session na ginanap sa
1: buti walang evening session, ano.
0: Ay, kung pwede nga lang talaga para mas maano, mas para ma-inform pa, no.
1: Parang TSU, no.
0: Oh, itong ating mga kababayan. Ito 'yung pinangunahan siyempre ng ating Tarlac Provincial Assessor's Office, no, na pinangunahan ni Sir Charles Bagatpatan.
1: Oy, Sir Charles. Good morning. Oh,
0: at ang ating kaibigan, na kanyang assistant, no, na si paring Ed Briones.
1: Dapat cards natin 'yan eh.
0: Mm-hmm. At siyempre mga iba't ibang ano din, ano, mga municipal assessors, no, ng iba't ibang bayan dito sa ating lalawigan, ano. The SMB, sabi nga niya dito, no, is the official table of base unit market values. Ito yung ginagamit nga naman, tama, no, ng LGU para makapag-assess, no, ng real property natin, no, para yun nga, para makita o ma-determine yung fair market value of land, buildings, machinery, para sa kanilang amilyar na babayaran, no, o computation, no, RPT o yung RPT na tinatawag, no. So yung noon na yun, nilabas na kung ano nga ng mga ano na ayun, no, naglalabas ng ano si ano hindi ano ho yan. Buong bansa ho ginagawa to, no, itbulaga ito, no. Para ano, kung ini-inform, no, kung magtataas man, no, kung ano pag-uusapan po, kaya nga consultation, di, eh, di ba
1: yan kasi okay, yan taxes kasi yan, no, ang taxes ho yan ang bumubuhay sa ano, sa ating bansa, sa gobyerno, sa ating mga yan ho natatranslate yan sa serbisyo ng gobyerno sa ating mga mamamayan. Ngayon kung pipigilan ho, lahat kasi tumataas eh. Lahat tumataas eh.
0: At sa lalawigan natin, ha, kailan lang din nagkaroon ng ano, pagtaas, no? For the past how many baka dekada na, hindi man taon eh.
1: Decades na.
0: Oo, nung nagtaas tayo nung huli, ano eh, siguro 2 or 3 years ago, kung nagkakamali, ano. Pero bago 'yon, pagtaas na 'yon, beyond that, walang pagtaas.
1: Wala.
0: Pero sa mga karatang lalawigan natin,
1: oo, lahat
0: natin, yearly, o quarter, ano man yan, yearly o every 3 years,
1: ngayon,
0: talagang ganyan, nakapalob sa batas natin yan.
1: Nasa batas yan eh. At saka may ordinansa yan, taxation ordinance. Hindi naman ho yan gagawin ng leader ng LGU kung wala hong ordinansa yan.
0: Ito nga,
1: Sige, tirahin mo.
0: Republic Act.
1: O yan.
0: 12001. Or the Real Property Valuation and Assessment Reform Act.
1: Yan sinasabi ko dyan.
0: Okay. Tayo, si Attorney
1: Pascual yan eh.
0: Kala nyo kasi, mukha lang akong sinungaling pero nagsasabi ako ng totoo.
1: Dating Supreme Court, ano ito eh? Dating Supreme Court Clerk of...
0: Janitor.
1: Clerk of First Instance ito eh. Okay. O ngayon ho, mga kaibigan, nililiwanag natin. Ang pagtataas ho ng taxes, ho, legal yan. Kahit na ano pang sabihin ninyo, legal yan. Bakit legal? Eh, may batas.
0: Mm-hmm.
1: At kung hindi mong tataas ng taxes, pagkatapos hahanapan nyo ang gobyerno ng servisyong matino, hindi naman, baka naman kayo, umangak-ngak kayo, hindi naman pala kayo nagbabayad ng tax.
0: Hindi, tsaka alam mo, yung ano, yung mga binabayad na tax ng mga kababayan natin, kung di ako nagkakamali, tatlo ang ano niyan, ang pagpinupuntahan niyan, no? Sa barangay, sa syudad, o bayan.
1: At saka sa ano, BIR.
0: Sa lalawigan. Ganun yung ano, no, yung kumbaga partihan.
1: Ito totoo naman, kasi yung barangay, merong internal revenue allotment yan. IRA, tawag yan. Ewan ko, binago na yata nila yung pangalan ngayon dyan eh. IRA.
0: Oh, siya pa rin ata.
1: Siya pa rin. IRA pa rin. Yung iba naman, IRAP naman. Yung umiirap sa...
0: Iba naman yung may age, hirap.
1: Hirap. Yun. Yan ho, ya kayong mga trolls naman. Sana naman paminsan-minsan magtotoo naman yung ano nyo, yung sinusulat nyo o pinapakita nyo. Ha? Eh, troll. Alam nyo, yung pagtutroll kasi, kabagay totoo yan eh. Yung pinapalamon ninyo sa pamilya ninyo nang gagaling sa kasinungalingan, lalaki ang anak ninyo, sinungaling din. Maniwala ho kayo sa amin.
0: Pinalaki dun eh.
1: Pinalamon nyo sa kasinungalingan, lalaki ang anak mo, sinungaling. Oh, Bandang huli, ikaw pa yung ano, ikaw pa yung magagalit sa anak mo. At malaram ka, at may ragul kang malaram ka niya na anong kasalanan ko kayo, at maging malaram ka. O ikatanga na, malaram ka naman kanita, troll ka eh. O, diba? Di ba masakit yun?
0: Oo.
1: Yun yun. Ayan, tigilan nyo na yun. Troll-troll na yan.
0: Tama.
1: Maghanap buhay kayo ng maayos.
0: Ha? Maayos kayo.
1: Maayos kayo.
0: O, tulad nito, mag-exhibit na lang tayo.
1: O, exhibit. Sige, tirahin mo
0: si,
1: yung exhibit.
0: Si Dr. Baby Grace Palma, ha? O, may kasalukuyang exhibit na ginaganap, no, sa upper gallery ng Diwan ng Tarlac.
1: Ay, yung painter yan, no?
0: Oo. Bisitahin nyo, ho, no? At, ito, dumalo pa yung isang kilalang, ano, no? Si Fernando Amoroso. Ay, Fernando Amoroso. Fernando Senya. A renowned Filipino painter, no? Who is known for his art that depicts the everyday life of Filipinos. Ayan. So, bumisita po tayo dyan, ano? Yung mga mahihilig. Baka ikaw, mahilig ka sa, ano, ha?
1: Sa painting? Oo, naman. Oo, mahilig sa, ako sa art.
0: Kayong mga OJT, pasyal kayo dun sa, ano, para makita nyo naman ito, no?
1: Mano, puntahan nyo. Wala naman bayad dun.
0: Hanggang July ito pala to. Walang bayad dito. Na pinamagatang, ano to, Breath Exhibit o Brit Exhibit? Breath.
1: Hininga ba? Hininga.
0: Oh, breath. Oh, Breath Exhibit. At kung nabiting kayo, punta naman kayo ito. Kanina, pinuntahan ko ito eh. Yung exhibit naman ng ano, no, ng Tarlac Tourism, dahil nga nung nakaraang linggo, kaya nga wala tayong pasok noong June 10, ay birthday ni Boss Danding Kohwangko.
1: No?
0: So, may exhibit din nasa lobby ng Kapitolyo. Doon makikita nyo ho, no, yung naging buhay ni ano din, ano, ni Boss Danding, no.
1: Nakita ko 'yan. Isang araw pumunta ako noon eh.
0: Ang ganda lang nakita pala ni Boss Danding.
1: Oh, guwapo, mistiso 'yun eh.
0: Elvis Presley kaya pala.
1: Oh, mistiso. Oh. Mistiso 'yun.
0: Mas pogi pa kay Eddie Gutierrez eh.
1: Oh.
0: Ano, alip, ganun yung ano niya dating eh, no.
1: Oh, ganun ang style noon kasi. Yung merong nakaano pa rito dito sa noo, yung kulot dito sa noo.
0: Oh, no.
1: Tsaka kulot pala siya, no.
0: Pag natural ba o paparing ano? Tayo kasi nangungulo.
1: Eh, iya ko kasi ano lang itong akin eh. Nakukulot sa kakahiga ito.
0: Yun nga ano, pasyalan niyo ho no, yung kanyang ano no, yung kumbaga doon niyo makikita yung naging buhay niya no sa politika bilang isang sports patron.
1: Art
0: at kung ano-ano
1: patron
0: pa.
1: Patron of the arts.
0: Sa larangan ng ekonomiya no, laki nang naitulong na din niya
1: eh. Sa politika, laki ng impluwensya niya sa politika. Hindi lang dito sa ating lalawigan. Naging ambassador pa yan, ambassador at large.
0: At large.
1: Ako ambassador at small lang ako eh.
0: Ambassador at ano naman? Medium. Small ano doon? Extra small.
1: Extra small.
0: Extra double small ano.
1: 15 minuto bago mag-alsis ng umaga, mga kaibigan.
0: Ayan, ang titulo nung binabanggit natin ano, yung nasa lobby nga ng Kapitolyo no, A Life of Leadership.
1: Yan.
0: Ayan, service, vision, nation building, ayan. Yun po 'yung makikita nyo no, doon sa ito pakikita ko sa iyo dito kung ay wala na hindi na picture no. Nakasama natin pala no nung noong June 10 no, yung kanyang anak no, na si Congressman Mark
1: Kohwangko.
0: Oo, at saka yung kanyang apo no.
1: Congressman sa Pangasinan yun eh no.
0: Port Bo 6th District.
1: Basta may ano yun. Yung sakop ng yun,
0: Lingayen, Lingayen siya ata nakatira eh.
1: Northern Cement, sakop ng Northern Cement.
0: So, ayun po no. Pasyalan nyo. Ito, 13th Senator Jumping Tugat siya. Oh, ito, magkasama na sila yun oh. Ayan. So, yan. Ang ganda ho, no? May inspire kayo, no?
1: Pag, ay, talaga nakaka-inspire yung buhay ni Boss Danding, ha? Madalang na makapag-produce ng ganyan ng isang, ano, isang lalawigan. Madalang na madalang.
0: Oh, tama.
1: Dito sa atin, swerte nga tayo, meron tayong mga pinunong ganyan, eh. Sa ibang lugar, kahit gusto nila magkaroon ng ganyan pinuno, nagkakaroon sila, mga corrupt na opisyal. Paano ka?
0: Bati hindi natin pala. Happy birthday. Sino? Kanina si Vice Governor ano?
1: Ngayon sino naman?
0: Ngayon sana ay makarating sa kanya to no. Ika 37th birthday no ni Pasig City Mayor Bico Soto.
1: Ay, Mayor Bico. Ay, presidential timber yan ha.
0: Hindi kaya kulang sa edad, 37 pa lang pala siya.
1: Pwede pa naman, pwede maghintay-hintayin na lang. Basta huwag lang siyang sisirain ng mga troll.
0: Eh sinisira.
2: Imbisahan lang araw. Oo, mga troll.
1: Yung pisa ng sirain dahil...
0: Pag maayos yung tao kasi.
1: Di ba? Ganyan ang trabaho ng troll. Ganyan ang trabaho ng troll. Matino ang tao, mabuti ang tao, tapos sisirain nila. Ano? Diyos ko, paano nyo na-atim sa budhi nyo yan? Ano? Ha? yung taong gustong gumawa ng kabutihan, gustong gumawa ng maayos para sa kanyang bayan, para sa kanyang nasasakupan, sisirain nyo. Well, sa bagay, hindi tayo naniniwala tayo sa karma eh. Hmm? Okay. Kung ano yung itinanim mo, kailangan diligan mo.
0: Mm-hmm.
1: Bago tumubo yan, diligan mo muna yan. Kung ano yung itinanim mo, yung nanganihin mo. Hmm? Pero kaya nga kayo mag-isip-isip kayo. Ako, galit ako sa mga troll, ako sinasabi kong tapatan sa inyo. Kami, nakikita nyo yung pagmumukha namin, ito, ha? Sa Facebook. Andito kami, nakikita nyo kung ano yung itsura namin. Itong pangit namin na ito.
0: Oo.
1: Itong pangit namin na ito, no? Nakikita nyo. Kayo, ano kayo? Nasa Facebook kayo, ang mukha nyo, aso.
0: Aso. Oh. Asong ulul.
1: Oh. Ano yan? Yan ba ano? Makatarungan ba yan? Makatuwiran ba yung ganyan? Diba? Nagtatago kayo eh. Kung talagang matapang kayo, kung alam yung totoo sinasabi nyo, lumantad kayo. Lumantad kayo. Magpakita kayo ng resibo, magpakita kayo ng ebidensya. Huwag yung magtatago kayo sa likod ng litrato ng aso. Bagay, aso ugali nyo eh.
0: Ewan ko ba. Pero alam mo, kanong Lunes, guest ko dito si Attorney Joe Clemente. Nabanggit niya yan eh. Isa sa mga na pag-usapan kasi namin yung cyber libel din. Ano? Yan, isa sa mga napag-usapan, yung mga troll.
1: Yeah.
0: Sabi niya, kung talagang hahabla sa... Manapakadaling pala yan. No? Yung footprint.
1: No? Yung,
0: kung saan talaga na...
1: IP address.
0: Yung IP address. Madaling matuntun.
1: Okay, no? Madaling. Kaya, lahat siya nang ginagamit na kahit nasa cellphone ka lang. Malakad-lakad pa.
0: Yung pangalan, no? Na ganitong ano. Kung,
1: kaya nga ang NBI, may specialized na unit eh. Para dyan lang eh.
0: Si ano ata, di ba? Si dating provincial director natin, no? Guzman. Mike Guzman. Tama, no? Alam po, siya yung sa Central cyber. Luzon. Sa cyber, ano ata. Central ba siya?
1: Cybercrime unit.
0: Cybercrime unit ang hawak. So, madaling matuntun kung lagang papatun kayo.
1: Alam nyo, kasi kala nyo hanggang ganun lang eh. No? Kala nyo, kayo magtago habang panahon. Eh, hindi ho. May kalagyan kayo, no? Eh, ito, panggan nyo. Kaming sa inyo. Mm. Obviously, matami sa inyo.
0: Mm-hmm. Oh. Matanda pa sa atin na trots.
1: Eh, bahala sila. Yung wala silang pinagkatandaan kung ganun. Ngayon, ito, kami na, nakikiusap kami sa inyo. Tigilan nyo na yung ganyang klase ng trabaho. Wala kaming kapupunta
0: kayo
1: sa
0: din,
1: ganyan.
0: Kayo din.
1: Kayo rin. Lalo na yung boss nyo, ano? Lalo na yung boss nyo, sinungaling din. Di ba? Kaya sinungaling din kayo. 10 minutes bago mag-alas 10. Yun, hindi ka sinungalingan nyo.
0: Ay, totoo
1: 10 minutes na lang bago 10 o'clock.
0: 10 minutes na lang, Ito, maghanap tayo ng baka ano, sa peso, baka may...
1: Maghanap ka ng ano? Ng,
0: ng ano ba ta?
1: Hala ko, maghanap ka na naman ng sinungaling.
0: Hindi, maraming ganyan.
1: Oo.
0: Nung nakaraan, nung Independence Day natin, ano, June 11, nagkaroon tayo ng jobs fair and caravan of services, no? Humigit more or less ano eh more ang dumating eh mga 1600 data no yung mga may ulat ka ba diyan ano
1: ninyo may tingnan mo kung meron kang news report diyan basahin
2: meron naman po
1: sige basahin mo meron ka pala tinatago mo
2: hindi
1: eh.
2: Po nandito lang po nakasubaybay po kasi ako din sa page kaya
1: very good
2: nung nakaraan nga po na June 11 nagkaroon po ng job fair dun po sa Bulwagang Kanlaki o Diwan ng Tarlac. Kung saan po, libo-libo talagang mga Tarlakenyo ang nakilahok at umaasa na makahanap ng trabaho. Maganda rin pong bagay na ito, no? Dahil alam naman po natin gano'n po kahirap talaga maghanap ng trabaho. Pero dahil po sa ginagawa po ng probinsya ng Tarlac, natutulungan po talaga yung ating mga Tarlakenyo sa makahanap po ng trabaho ng mas madali. At ang mas maganda doon, mas sigurado po sila na maayos po yung trabaho po naman.
0: Tama, yan. So ayan ano at dun sa mismong araw na yon nagkaroon tayo ng hat.
1: Ano yung hat?
0: Hired on the spot.
1: Lagi namang may ganyan,
0: ganyan
1: eh. Lagi may ganyan eh.
0: At pasalamatan natin siyempre yung mga kumpanyang nakisali diyan at nagkaroon din tayo ng ano diyan trade fair din. Yung caravan of services ng iba't ibang mga government agencies no BIR, DOLE, Department of Migrant and Workers, DICT, NBI, ano pa ba, PSA, SSS, Pag-IBIG, OWA,
2: TESDA
0: of course, yan. At kung iba't iba pang mga ano natin ano ahensya no para mas mapabilis kasi pag halimbawa ikaw ano no ninyo pag magtatrabaho ka na first time mong magtrabaho may mga requirements kasi, no? Ang isang kumpanya, SSS, yan, di ba? Pag-ibig. Yan, ano pa ba? PhilHealth. Yan. So, nandiyan agad yan. Para kung

0: para kung hindi ka pa member, eh, doon na mismo, no? Oh. So, ang ganda ng mga ganitong...
1: Mas madali, mas maayos na po yung proseso.
0: Ginagawa ni na Ma'am Mara. Congratulations, Ma'am Mara, at saka yung mga kasamahan, no? Dito sa mga ginagawa niyong ano, yung mga pagsasanay naman diyan sa T-Class, patuloy pa rin po yan. No? Itong bakasyon na to, ang ganda eh. May nakita akong pinost nila, yung mga bata, yung talagang bata, na mga elementary pa lang, nagkaroon sila ng pagsasanay ng paggawa ng candies, no? Yung mga pizza, kasama yung kanilang mga magulang. O biro mo, natuturuan na yung mga bata.
2: Yun sana yung ganun.
0: May dance lesson pa.
2: Oo.
0: Oh, na itinuro para habang bakasyon.
2: Pwede ka doon. Hindi ba dancer ka dati?
0: Wala na, may nanorientod ta. Hindi kaya na lang.
2: Kaya na ka makapag-tumbling.
0: Wali na, hindi na pwede yun.
2: Hindi ka na pwede sa iniitsa-itsa.
0: Hindi na, no? Na kami tumutuklaw. Yung king cobra, ano na, alaneng kamandag.
2: Alaneng kamandag. O sige, paalam na tayo.
0: Sige, at muli, ano ba ngayon? Merkules. Hindi sa susunod na Merkules na naman. Ano ninyo? O sige, ninyo, paalam na.
1: Muli po, so magpagpalayang umaga sa
2: lahat. Pagpalaya na naman yan.
1: Maraming salamat po sa lahat po, syempre, ng mga nakinig-inanood po sa aming Facebook Live ngayong araw. Ako po ulit, si Nel Niño Velasco Salanzas.
2: Thank you, thank you. Okay.
0: Maraming salamat po. Ako po si Jojo Pascual. Good morning muli. Mahal nating Tarlac Province. God bless.
2: Maraming salamat, dating...
0: dating bagman.
2: Dating bagman. Willie Santos, mga kaibigan, dating maleta. No? Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. God bless Tarlac City. God bless Tarlac Province.

0: ng...
1: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawani ng himpilang ito.

0: 1FM. 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: Time check, 10:15.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstrang kita.
5: Aray, sakit ng katawan ko.
6: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Ekstra bilis, ekstra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
11: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
12: Ang batang lagundi, Plemex!
13: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
15: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Good news! Sa MLear, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
17: Tuhod. Siko. Baywa.
18: Aray!
17: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan!

0: FM. Number one.
1: The best of OPM songs from 70s, 80s, and 90s, and 2000s. Lahing Pinoy, Tatak Pinoy. One OPM Wednesday, sa 1FM 96.1. Time check, 10:30.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
5: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat

0: gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
2: Ang batang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tuhod. Siko. Baywa.
7: Aray!
6: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: FM. This song is brought to you by
9: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
6: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: 1 OPM Wednesday, right here on 1FM 96.1.
1: Time check, 10:45.
2: Kapilingan nito.
3: Mahal naman ang bente na
2: lang. Ito.
4: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
5: Bonat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
8: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang dinhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Masalagundi, Plemex.
9: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.

0: Time check, 11 o'clock.
1: FM. Ay, Pilipino. Ito ang radio mo. RPMG. RPMG. Radio Pilipino Media Group. Gabahagi mo. Radio ng Pilipino. Radio ng Pilipino. RPMG. Walang paligoy-ligoy, walang paasa, ang boses ng bayan, kaagapay ng masa, mga suki, mga kabahagi. Ito na ang programang laging handang umagapay, dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo, serbisyo, todo, todo, serbisyo, serbisyo, todo, todo.
2: Hello! Magandang araw mga kabahagi! Welcome again dito po sa ating programang Serbisyo Todo-Todo! Ngayong araw na ito ng Miyerkules, mga kabahagi! At pagkaho araw ng Miyerkules, ano ang pinag-uusapan natin na mga bagay na may kinalaman sa kalusugan dahil ngayon ay Wellness Wednesday!
1: Wellness Wednesday.
3: Wellness Wednesday.
2: Kaya kung meron po kayo mga katanungan, may kinalaman po sa kalusugan, no, sa anumang kondisyon ay inyo pong nararanasan o di kaya naman mga mahal sa buhay natin na may taglay pong karamdaman, no, wag naman sana malala, 'di ba mga kabahagi? Pwede po kayong mag-text sa amin. Ipahatid nyo na po ngayon pa lang 0921-886-6056. Ulitin ko mga kabahagi. Ang ating pong text line 0921-886-6056. Okay? Pwede po kayong mag-message dyan, no? Tanong para sa ating guest for today, no? Actually, ang mga kasama natin ay ang lagi nating nakakasama tuwing araw ng Miyerkules, si Dr. Pau Bellio Silio, ang ating kabahaging cancer specialist, no? Regenerative medicine specialist. Kaya mga kabahagi, nako, maganda po ang topic natin. Ito ay usual na nararanasan ng marami, lalong-lalo na po, no? Yung kulang sa tubig. Yes, constipation. Yan, ha? Ikaw, nakakaranas ka ba niyan? Oo, yung bang parang bihirang magdumalaw sa comfort room. Ha? Oo, dahil hindi dahil sa pag-ihi, no? Hindi dahil sa pag-urine, pero dahil hirap tayong maglabas ng ating sama ng loob. Nako, masama yan. Sabi nga ng mga kabahagi nating doktor, ano, kailangan daw po, araw-araw, tayo po ay nagre-release ng bowel, ha? At binibisita natin ang comfort room, hindi lamang dahil tayo iihi, hindi lamang po dahil tayo ay maliligo, di ba? Kaya, maganda po yung ating pag-uusapan. Kung kayo po ay relate dito, mga kabahagi, message na po kami, ha? Mag-text sa amin o di kaya naman po mag-message via our Facebook Live sa Radio Pilipino. Pwede rin po dun sa mga kabahagi nating nanonood via YouTube at Radio Pilipino Media Group. Okay? Live na live din po tayo napapanood dyan. Lalong-lalo na para dun sa mga kabahagi natin na nasa ibayong dagat, no? Mas gusto daw nilang nanonood sa YouTube yung ibang mga nagme-mensahe sa atin. Sige, so, ha? Kung saan po kayo masaya, dun tayo, ha? Oo, message lang po kayo. And kaagapay ko, no, yung mga OJTs natin dyan. Oo, sila po ay nakadeploy ngayon sa production side doon. Natatanong ko sila. O kasama ang ating technical team. So, sila rin po ay sisilip sa mga mensahe. Kung hindi ko ho napansin kaagad, yan, no? Oo, ibabato nila sa akin dito yung mga paramdam, yung mga pa-shoutout, yung mga comments, suggestions, at ang topics na gusto niyo pong pag-usapan. Uy, marami na nanonood sa atin ngayon. Unang-una na si Angelo Redaha ng Malolos, Bulacan. Sabi niya, midweek lunch, Wednesday, Ati Met, Baclaran Day. At talaga, simbang Baclaran daw ngayon. Para sa mga, ano ba yun, tuwing na po ay nagpupunta tuwing Miyerkules. Ayan, ako, jam pack na naman ang baklaran, 'di ba? Kahit tanghali po 'yan, ha. Kasi ako po ay may mga times po na pupunta ako tanghali, ano? Ang dami pa rin pong tao nagpupunta kahit tanghaling tapat. At pati rin natin, ay sabi ni ano, congrats daw sa the new Senate President Win Gatchalian. Meron na bang anunsyo? Kasi po, kanina, ang na-monitor ko lang po ay tinanggap na po, no? Ni Senate President Alan Peter Cayetano, ha? Before, ayan. Kasi hindi na po siya, no? Formal na niya kasing tinanggap na hindi na po siya ang Senate President. So, ang pagkakaintindi ko po ay maghahalal pa po sila ng bago. Sa ngayon po, no, si Senator Win Gatchalian ay ang kasalukuyang Senate President pro tempore, no? Okay, sige, mamaya lilinawin natin yung mga issue na 'yan. And batiin natin nanonood sa atin ngayon si Kabahaging Poldo Cruz mula po sa SRPS. Sir Poldo, magandang araw. Thank you for watching. Gayun din kay Cecil Galindez, mate. Aba! Ito, mate natin 'to na nasa Middle East sa ngayon, ano? Tama ba? Ha? Kabahaging Cecil, hello sa inyo. Ingat-ingat kayo diyan. At si Happy Wednesday daw, bumabati sa inyong lahat. Gayun din, kabahagi natin from Texas, US of A. Andyan, lagi si Tony Rock. Ayun, ha? Ng Texas, US of A. Hello, Tony. Kamusta ka na? At nako, marami pong mga new developments, no? Kaugnay sa mga balitang ating pong binabantayan, ha? Oo, unang-una na yung kaganapan sa Senado, yun din pong kaganapan po dyan sa Southern Mindanao, no? Patuloy tayo nagmo-monitor sa mga ginagawang pagtulong sa mga kabahagi natin na naapektuhan po ng matinding lindol. Ano pa ba? Yung yung sa basketball players. Yes, oo, ha. So, and syempre pa mga updates coming from the our provincial station sa tulong po ng mga reporters natin na naghahatid ng balita. Kaya sige mga kabahagi, magparamdam lang. Ay, sorry naman. Oo, sa Hong Kong pala ngayon, ha, nanunood si kabahaging Cecil Galindez. Nakita na ba kayo ni ano? Ha? Nakita na ba kayo ni kabahaging Uno Maki? Nasa Hong Kong din si Uno Maki. Ah, ayun, sana magkita kayo diyan. Ako, pareho po kasi magkaka-classmate po kami. Way back 19 kopong-kopong. High school mates ko po 'yan kasing dalawa na 'yan. Kasama na si Maren Karen Mendoza Pama. Sige, magparamdam lang ang lahat ng mga nanonood and please let me know kung saan po kayo, from where are you listening or from where are you watching, ba? Diba? Kung nasa Metro Manila, saan po sa Metro Manila kayo nakikinig or nanunood, kayon din po ang mga kabahagi natin sa probinsya dahil live na live tayong napapanood at napapakinggan sa pamagitan ng DZYM Mindoro, DWPR Dagupan, DYRB Cebu, DWRL Legazpi, DWRN Naga, DYRL Bacolod, DXCO Cagayan de Oro, DZLT Lucena, DCTC Tarlac, DXOW Davao, DXOC Osamis, and DXGS General Santos. Hello po! Ayan, sa Jensan! Of course, nandyan si Ma'am Janet Lagura Pamintuan. No? Ma'am Janet! Hello po! Gayun din kay Sir Tom Robinson. Ayan, doon saan si Sir Tom bumalik ng Tarlac, no? Oo, hindi ko nakita yung anino niya dito eh. Ayan, sige po. Ay, hindi pa kayo magkatagpo. Nako, pagka ganyan, hindi na hinihintay yan. Sinasadya na yan, diba? Na magkita kayo dyan sa Hong Kong. It's been a while. Dapat may reunion, diba? Okay. Hello din sa mga kabahagi natin nakikinig ngayon via R1 FM. AM. Mga kawan, kaway-kaway naman dyan yung mga nakamonitor sa atin via 96.1 FM Tarlac, 98.31 FM Lucena, 95.1 FM Palawan, 96.7 FM Tacloban, 95.91 FM Butuan, 88.31 FM Legazpi, 92.1 FM Mindoro, 95.9, parang nabanggit ko na ang Butuan, di ba, no? 96.1 FM Surigao and 99.31 FM Baler. Kaya wag nyo sabihin, hindi napapakinggan at napapanood ang ating programa. Maraming paraan kung paano po kayo maka-follow. Yes, ha? Yung mga hindi pa nakapag-follow sa Facebook, Radio Pilipino lang yan. Sa atin naman YouTube at Radio Pilipino Media Group. And kayo rin po yung aking inaanyayahan, ano, pwede rin ho kayong maging updated, ano, when it comes to news, dahil meron tayong Radio Pilipino Digital. Okay? Ha? Yan pong Radio Pilipino Digital na yan, page ay legit po from Radio Pilipino, at yan po ay tuwi na po ina-update ng mga researchers natin. Yes, andyan si Jansers, andyan si Fiana sa tulong po ng ating head miss Ango and si Antoine Miquel. Okay, uy, si Lailani Salvio Villarosa, kabahagi natin from Tanyong, Malabon. Ayan, ako mukhang may hinihimas-himas na si kabahaging Lailani. Oo, ginagawang background ng ating programa. Uy, baka ma-miss, ano ko, understood ha, hinihimas kasi po siya po ay isang therapist. Ayan, di ba, no, yung mga massage-massage. Okay, batiin din natin si kabahaging Mark Anthony Warren Cuesta. At Tech Mojica Cuesta from Manitoba, Canada. Mate, hello! At kay Helen Messina, kabahagi natin from North Caloocan. Ayan, namalungkot ngayon kasi nakasakay si Mate George. Ayan, sige. Video call na lang kayo pag may signal, di ba? At hindi mawawala si Dennis Karunungan, kabahagi natin from abroad din, ano? Ha, Dennis? Hello sa inyo. Sabi niya, good morning po, Miss Meth, and God bless. Okay, sige. Ha, tuloy-tuloy lang pagpaparamdam, pagpapadala ng heart at ng approve. Nakikita ko eh, ha? Sige po, ano? Samantala, eto, bago tayo mag-break, formal na pong inihalal si Senator Win Gatchalian bilang bagong Senate President. Ayan na! Oo, sabi ko sa inyo eh, di ba, no? Ha? Unang tinututukan talaga natin yung mga kaganapan sa Senado. So, tama ka dyan, Angela Redaha, at congratulations nga kay Senator Win Gatchalian bilang bagong Senate President sa pagsisimula po ng special session ng Senado ngayong Miyerkules. Actually, ang aga, no, magdatingan po, ha? Ang unang dumating usually, ito po yung mga sinasabing sa majority block, no, ng Senado, no, kanina. Ayan sila, Senator Risa, ang aga nilang dumating. Naitala po ang quorum matapos mabuo ang 13 senador na sumusuporta sa kanyang hanay. Kasunod po ang pag-anib ni Senator Joel Villanueva sa Gatchalian Black. Okay, so dahil dito mga kabahagi, naging sapat po ang bilang upang maisagawa ang halalan para sa bagong liderato ng Senado. Nauna po dyan mga kabahagi, no, ay nagpalabas po, no, ng post na naman. Ayan, si Senator Alan Peter Cayetano, so the ex-Senate President, no, sa kanyang Facebook. Ha? At not only mistula, talagang tinanggap, no, sa kanya pong Facebook post. Tinanggap niya talaga ng muluwag sa kanyang kalooban, no, na siya ay hindi na po ang Senate President. At yun nga po, no, na ito mga kabahagi, no, ay sinabi po ni Cayetano matapos siyang makausap si Senador Joel Villanueva, no. At dito, nalaman niya po na merong mga senador, no, na plano ding suportahan ang kasalukuyang majority block na under Win Gatchalian. Yun po, no. So nagkausap sila At nagkaroon po, actually si Senator Villanueva yon, no? Na nagkumpirma po na lilipat na siya. No, kumbaga, papasok na ako, magtatrabaho na ako, matagal na tayong pinapasweldo nang hindi tayo nagtatrabaho ng ayos. O, oh, diba? Ayun. So, yun po, mga kabahagi, no? So, nakapaghalal na nga po. At on the other way naman, tinayak naman po ni Cayetano na hindi niya hadlangan ang botohang ito, lalo't walang leadership ang permanente o pag-aari ninuman. Pero, tinayak po ni Cayetano na magpapatuloy ang investigasyon kaugnay sa maanomalyang flood control projects na nangyari po dyan sa DPWH. Naku, marami pa tayong update, mga kabahagi. At syempre, ang ating pangkalusugang talakayan sa pagbabalik ng ating programang Serbisyo Todo-Todo!
3: Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo Todo-Todo.
4: Serbisyo Todo-Todo.
5: Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasubaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumikas sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawid sa mga binahang lugar. Kung kinakailangang lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba at naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan.
6: Online at on air.
5: Expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbaga na!
6: Balagbaga na!
5: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
2: Okay, balik po tayo dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo. Habang ako'y naka-break, patuloy po akong sumisilip-silip sa ating Facebook page. Ano? Yung mga nanunood sa atin, ako may mga komento. Si kabahaging Helen Messina wala pala sa North Caloocan ngayon. Siya ay nasa Montalban, Rizal. Naku, anong ginagawa mo dyan, kabahagi? Gayun din kay kabahaging Eris Faustino. Tere! Hello, thank you for watching. At si Trisha Colanta, kabahagi natin from Balotondo, Manila. Hello, Trisha. Kamusta sa daddy? Ha? Daddy Danny Colanta. At syempre kay mommy, hello din sa inyo. Ha? At may nanuno doon sa atin from Lipa, Batangas. Naku, ha? Mabuhay ang mga taga-Lipa. Nandyan po si Queenie Camo, Brenda Ramos, Joanne Noche, and Angel Bautista. Hello sa inyo mga kabahagi. Maraming salamat sa panunood. Ha? Again, kung meron ho kayong concerns, may kinalaman sa kalusugan, maya-maya po makasama natin si Dr. Pao Belio Silio, isang regenerative medicine specialist. Nagkikater din po ha, ng pangangalaga para sa mga cancer patients natin. At mga bagay, ha, with regards to anti-aging, yan po ang mga porte ni Dr. Pao Belio Silio. At ang topic nga natin, no, masama ba ang madalas na pag-inom ng mga laxatives, no, kapag hindi po tayo, ha, hindi ho tayo madumi. Ayan, pasintabi sa mga maagang nagkumakain ng pananghalian, no? Ha? Oo, maraming in a form of laxatives, actually merong tsaa, merong mga tableta talaga, merong mga syrup, 'di ba? Ayan, sige. Mamaya yan, ha? Samantala, tanggap muna tayo ng ulat mula kay kabahaging Jade Amahero ng DXSP Surigao. Mga atletang nagkamit ng medalya sa Palarong Pabansa 2026. Pinarangalan ng Sangguniang Panlalawigan na Surigao del Norte. Jade Amahero, ibahagi mo na yan.
7: Bahaging mamet, pinarangalan ng Sangguniang Panlalawigan ang mga atleta at coach mula sa Surigao del Norte na nagwagi ng mga medalya sa Palarong Pabansa 2026. Ipinakilala ni Cheryl Abanza, Board Secretary 4 ng Sangguniang Panlalawigan, ang mga pinarangalan sa isinagawang regular session. Kabilang sa mga pinarangalan sila ni Brianna Alia Erno na nakamit ng gintong medalya sa swimming. Nagwagi siya sa mga kategoryang 200 meter freestyle, 400 meter freestyle, over 800 LC meter freestyle at over 1,500 LC meter freestyle kasama ang assistant coach na si Janice G. Rigondo. Pinarangalan din si John Carl P. Tiren na nakuha sa larong sepak takraw kung saan nakakuha siya ng pilak at medalya sa team event at tansong medalya na sa Rigo event. Kabilang din sa mga pinarangalan sina Clint Andre Avenate, Jack Jairo O. Cabalanos na kapwa nakakuha ng tansong medalya sa pinkaksilat. Sa taekwondo naman nakakuha si Rachel Ann E. Sarmiento ng tansong medalya sa Kyurugi Way category sa ilalim ng under 59 kilograms division. Ang naturang pagkilala mamet ay isang pagpupugay sa kanilang sakripisyo at karangalan na dinala sa lalawigan sa kakatapos lang na pampansang kompetisyon. Para sa serbisyo todo-todo, Jade M. Ahero, Radio XSP 1FM Surigao, saan mong padig ng mundo, kabahagi mo, Radio Pilipino.
4: Serbisyo todo-todo!
2: Maraming salamat kabahaging Jade Emma Hero. Uy, si Sister Trinidad, ah, lang bayan umaging nanonood din sa atin. Saying good morning. Magandang araw po sa streaming, ha? Oh, ang madalas kasi nagme-message sa akin si Bro. Ah, hello. Ayan, siguro magkasama sila ngayon. Samantala, eto po. Bagong-bago at kapapasok lang pong balita. Dole, pinagmumulta po ng mahigit 11 million pesos ang may-ari ng gumuhong 9-story under construction building dyan po sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Kung inyo pong matatandaan, ano, eto nangyari na ito na marami pong mga construction workers, no, and even yung iba po, merong pang isang foreign national na naapektuhan din po, nakatira dun sa tabi, nagusali, ha, nitong gumuhong building na ito dyan po sa Angeles City, Pampanga. So si Ernest Jackson Lim at ang Golden Years Construction and Steel Works Corporation po ang nahaharap ngayon dito sa kaso at pinagmumulta nga po ng 11 million pesos. Kaya yung mga marami naghahabol ngayon, ano, yung mga ginagawa for construction, ang mga engineers natin, no, tiyakin nyo po na safe, ha, para sa mga workers, gayon din po sa mga nakapaligid doon, yung laging dumadaan doon, no, yung mga residenteng katabi ng mga construction site. Kasi ho, no, napakahirap. Lalong-lalo na yung mga ganito kataas, no. Inabot ng 9-story, ha. So napakatarik nito. At talagang pag bumagsak, asahan na po natin maraming maapektuhan. Okay? Sige. See, kasama pala ni Ma'am Lailani, no, Salvio Villarosa, binabati ko rin ang kanyang mommy dear. Oh, ha, lagi po ring nagpaparamdam, ano, si Mommy Sally. Hello po. Samantala, update tayo, no. Eto mga kabahagi, naglabas ng babala ang Ateneo de Davao University laban po sa mga individual o grupo na nagbebenta ng memorabilia, merchandise, materials gamit po ang logo, pangalan at selyo ng pamantasan. Ito'y kaugnay po ng pagkasawi ng manlalarong si Rene Butterbonia. Nilinaw po ng universidad na hindi opisyal at walang otorisasyon ang naturang aktibidad. Bakit? Diba? For what? No? Oo, bakit magbebenta? Diba? Lalong-lalo kung hindi naman connected, 'di ba, sa Ateneo de Manila University. At binigyan din nga po ng ADDU na maaring managot sa ilalim po ng batas ang sinumang gagamit ng kanilang pangalan, logo at iba pang opisyal na pagkakakilanlan ng walang kaukulang pahintulot. Actually, sa lahat naman po ng organisasyon, sa lahat ng mga universidad, bawal yan na gumamit tayo ng peke, di ba? Yung ni-remanufacture lang, pero wala po sa pahintulot, no, ng pamunuan na gamitin yan, ano, yung mga logo, mga seals, and even mga IDs, no? Lahat po, no? Pati nga yung letterhead, di ba, mga kabahagi? Samantala, si Lordy Navarro ng Mimaropa, may balita! Kabahagi natin from DZYM Mindoro, mas eksklusibong serbisyo para sa PWD sinusulong sa Puerto Princesa, Palawan. Lordy Navarro, ibahagi mo na yan.
8: Magandang araw, kabahagi nga met. Isinusulong ng pamahalaang panlunsod ng Puerto Princesa ang pagpapatupad ng mga hakbang upang maging mas inclusive at accessible ang mga serbisyo para sa persons with disabilities o PWD. Sa pamamagitan ng Resolution No. 652-2026 na inakda ni Konsehal Matthew K. Mendoza, hinihikayat ang mga establishmento, lokal na tanggapan at mga sangay ng pambansang ahensya sa lungsod na maglagay ng mga kagamitan at pasilidad na makatutulong sa mas maayos na komunikasyon at pakipagtransaksyon ng mga PWD. Kabilang sa mga narekomendang hakbang ang paglagay ng visual minus at guides, braille signage, communication board,

0: at napapakinabangan ng lahat. Sa pagpapatupad ng mga friendly communication measures, inaasahang mas mapapalawak pa ang partisipasyon ng mga PWD sa komunikasyon at higit na maitaguyod ang kanilang karapatan sa pantay na oportunidad access sa mga serbisyo. Patuloy namang hinikayat ng lokal na pamahalaan ang pakikiisa ng pribadong sektor at iba't ibang ahensya upang maisulong ang isang Puerto Princesa na mas inklusibo at walang naiiwan. At yon ang balita mula dito sa DZYM at 1FM Mindoro. Ako, si Lloyd Dinabar, na nag-uulat sa mga panig ng mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino.
1: Serbisyo todo, todo!
2: Maraming salamat kabahaging Lloyd Navarro ng Mima Ropa. Samantala, update tayo. Nagpahayag po ng galit sa social media ang aktres na si Sharon Coneta matapos idawit ng 18 ex-Marines at umano'y bagmen ni Saldico ang pangalan nila ng kanyang asawang si Senator Francis Kiko Pangilinan sa aligasyong tumanggap sila ng maletang naglalaman ng malaking halaga ng salapi. Nako, ito po ay bagay na lumabas po, no, ng magsagawa po. Nagmistulang, media conference, no, ang nangyari kahapon. Diba? Kung natatandaan nyo po, yesterday ay binanggit ko na nilinaw po ng isang events place na hindi matutuloy yung tinakdang hearing supposed to be doon. Ha? Senate block nitong si Senator Cayetano. Ang nangyari, nagkaroon na lang po ng media conference at dyan po nabanggit yun, no? Ipinakita po ng mga nasabing ex-Marines sa nasabing press conference ang larawan ni nina Sharon Coneta at Senator Kiko Pangilinan kasama ng mga empleyado ng Macebis Aviation and Development Corporation na iniuugnay kay Ko. Ayon kay Coneta, ang litrato na kanilang ipinakita ay nagawa na niya ng vlog noon at patungkol sa pagbisita niya ito at ng kanyang pamilya po sa Marawi. Ito'y upang magpasalamat sa mga opisyalis doon na sumuporta sa kanyang asawa noong ito po ay kumandidato bilang senador. Giit pa ho ng aktres, lahat ng meron sila ay pinaghirapan nila at bunga ng pagbabanat nila ng buto. Tinawag din niya ito ang mga ito na sinungaling na siyang kapatid ng magnanakaw. At ayon pa sa aktres, ipinapasa Diyos na lamang niya ang mga akusasyong binabato sa kanila, ha? Kaugnay sa tinatawag na Maleta Boys. Ayan, ha? Actually po, mga kabahagi, ha? Doon sa mga nakamiss po, no, sa press conference na nangyari kahapon, lumabas po rito ay may mga nadagdag pong personahe na sinasabing tumanggap ng mali-maletang pera, no? Andiyan po si Senador Cheese Escudero, ayan, na naunang sumama, no? Naunang sumama sa grupo po ng majority black ni Senator Win Gatchalian. Sino pa? Yung isang kapatid natin sa hanap buhay, ano? Ayan, si Arnold Clavio. Sino pa? Senator Erwin Tulfo, no? So, marami pong mga nadagdag na personahe. Pati po si Come Lecture nasama rin po na dyan sa panibago pong anunsyo ng Maleta Boys, okay? So, tignan natin ang mga susunod pang balita, ano, tungkol dyan. Samantala, mga kabahagi, no, maya-maya po'y makakaugnayan natin si Dr. Paubel Yosilio sa ating Wellness Wednesday at pag-uusapan natin ang topic, may kinilaman sa laxatives, no, whether it's a tea, whether it's a capsule, whether it's a syrup, ha? Oo, masama po ba na madalas tayo mag-rely dito, lalong-lala kung nakakaranas tayo ng constipation. Mga kabahagi, magpo-pause tayo for a break. Magbabalik agad ang serbisyo todo-todo!
3: Sa problema mo, may karamay ka. Serbisyo todo-todo.
1: Serbisyo todo-todo!

0: balitang mahalaga sa siyudad man o probinsya, aming tututuhan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG.
1: Ang fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin mapagkakatiwalaan ang source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay hatid sa inyo ng Radyo Pilipino Media Group. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo.
0: Radyo Pilipino.
2: This is it!
3: The TV you've been waiting for is finally here.
4: Humanda na sa balagbagan na may sense at kwentuhang may saysay.
3: Kasama ang nag-iisang multi-talented star, actress, host, singer, at certified unpacker.
4: Ang balagbag niyong ate,
3: Tuesday Vargas.
5: Tuesday Vargas.
3: Get ready for the ultimate balagbagan and unpacking new stories only here at 1FM.
5: 1FM!
0: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
6: Okay, balik po tayo dito sa ating programang serbisyo todo-todo, mga kabahagi. Nako ah! Oh, si Sister Trining, bumabati sa atin kasama si Brother Willie. Ayan, si Brother Wellington Umaging. Si Nestor Batoy Magluyan. Aba, nanonood din sa atin ngayon, sabi niya. Gandang tanghali po sa lahat ng tagapakinig. At siya po ay mula sa Kalawag Magsaysay, Mindoro. Aba, hello po sa inyo mga kabahagi. Ang pamilya Minyon po, no? Ang kanpo ng Minyon at Latombo na kamag-anak namin ay taga Mindoro din po. Ayan, sa Mindoro Oriental. Actually, nakakalat po sila sa Pinamalayan, 'di ba, no? At gayon din po sa Banilad. Yes, hello po sa inyo. Maraming salamat sa panunood, kabahagi. At eto na, pag-uusapan na po natin ang tungkol sa laxatives, no? Pero bago yan, siguro maganda pag-usapan na muna namin ni Doc Pau yung tungkol sa constipation. Sige? So, andyan na ba ang ating kabahaging Dr. Twin na nakasama natin every Wednesday? Doc Pau, magandang araw sa'yo. Welcome back dito sa ating programang Servisyo Todo-Todo.
7: Yes, yes. Wednesday. It's great to be back. Magandang umaga po sa inyo lahat, kabahagi. At ang team natin sa RPMG, it's great to be back at Servisyo Todo-Todo, Wellness on Wednesdays.
6: Yes, oh Doc Pau, ito pag-usapan natin, ano? Bago tayo, sabi ko nga, bago tayo tumuloy sa laxatives, no? Doc, pagka ba ang isang tao, no, na hindi nakakapag-release ng vowel, no, or hindi nakakadumi, araw-araw, considered siya na constipated kahit isang araw ang lumiban?
7: Yes, kabahagi. Actually, it would be like 1, 2, or 3 days when you are not able to move your bowels or release fecal matter. Pero kain ka ng kain, yung solids na makinakain mo ay hindi na pagka-digest, hindi siya na-excrete, nagsustore siya.
6: Oo.
7: Yes, that is constipation.
6: Mm-mm.
7: And that has to be addressed.
6: Oo.
7: Because this become toxic. It cannot stay long in your body.
6: Mm-mm.
7: Yes.
6: Pero Doc, ano nga bang dahilan? Bakit nagkakaroon ng constipation?
7: That's a good question. There are many variables or factors affecting that. But primarily is the lack of fiber.
6: Mm-mm.
7: Right?
6: Mm-mm.
7: When we lack soluble fiber, no, when we eat foods, especially high in fats and proteins, etc., etc., that are processed,
6: mm-mm,
7: you need fiber to be able to move that.
6: At saan natin right? Nakukuha yun?
7: Yes. Basically, to be able to move and get fiber as a good source, you get it from fruits and vegetables.
6: Mm-mm.
7: All right? So, green leafy vegetables would help a lot. Fruits are also high in fiber, you know, apples, pears. Mm-hmm. Yan, okay po yan.
6: Yes.
7: nakakalimutan kasi natin yung pinggan na meron naman tayong zoning.
6: May diba? Zoning, okay.
7: May zoning.
6: Hindi lang so, sa kalsada yung zoning pala.
7: Hindi lang po sa land use planning ang zoning natin.
6: Opo.
7: No, because you know, lagi natin nakikita ang pinggan araw-araw, di ba? 3 times a day. But we have to understand, the ideal zone is basically you need 1/4 or at least 1/2 of the plate as fiber rich.
6: Uh-huh.
7: You know, your carrots, uh-oh, your sayote, mm-mm, your squash, or your kamote, etc. And then 1/4 lang naman dyan basically is yung carbohydrates, which is your glucose. And 1/4 also is your protein with a bit of fat. No? You need fat naman rin also and the protein. The problem lang kasi with us as Filipinos, we love to eat.
6: Oo.
7: And much of our food is less on the fiber, that zone.
6: Parang puro we are protein more, na, di ba?
7: Yes,
6: no?
7: It's puro protein, kabahagi. And imagine mo, ang kinakain naman natin protein, hindi naman lagi isda eh.
6: Yeah.
7: Karamihan talaga is red meat.
6: Yes.
7: Diba?
6: Oo.
7: So paano yun? Eh, red meat ang ginagamit mo sa kare-kare. O di ba? O ginagamit mo sa menudo, sa fritada, o mga ganyan. O kahit kakain ka naman ng sinigang, red meat pa rin. Ah, di ba, may pork ka pa rin naman doon. Di ba?
6: Yeah.
7: O nilaga.
6: Diba?
7: Okay. So we have to strike a balance, kabagi. Kasi yung protein na yan, di, imemetabolize na. No? Kaya ba natin i-push yun? No? Based on our own peristaltic movement. Pero hindi. We need actually to put weight on that through fiber.
6: Yes.
7: That's the first variable.
6: Opo.
7: Second variable, kabahagi, is water.
6: Tubig.
7: Mm-hmm. Water.
6: Para so mas people, madali, no? Mas madali ang paglabas.
7: Yes, kabahagi. Mas madali ang digestion.
6: Mm-hmm.
7: Mas mabili ang movement or passing transit time nga na tinatawag.
6: Yan.
7: Eh, karamihan naman po kasi sa atin, is kulang naman tayo ng water. We should be drinking at least, you know, 8 glasses, 240 ml of water a day. Mm-hmm. Or that's roughly around 2 liters a day to around 2.5 liters a day.
6: Yes.
7: Diba? Medyo kulang tayo sa ganun, kabahagi eh.
6: Mm-mm-mm. Ayun, so importante, tubig, at saka fiber.
7: Oo. Fiber, yes.
6: Yes. Okay, may question dito sa atin, ano, may message po. Ano daw pong masamang epekto pagka hindi ka nakakadumi? Aside from sinasabi mo nga, binanggit nyo kanina, toxic yan. Ayan.
7: Yes, it is very toxic.
6: Nananatili ang mga toxic na yan sa ating katawan, what comes next?
7: Alright, you have to understand the principle, everything has to go somewhere. So from the fresh food, raw foods that's cooked and we eat that, we get the nutrition from there, it's digested.
6: Apo.
7: Siyempre, yung mga hindi na magagamit, kailangan na natin i-excrete yan.
6: Oo.
7: Alright? So the problem is, if it is constipated and it's retained inside your body, and that's already waste material,
6: mm-mm,
7: it will now attract the bad microorganisms.
6: Ala. Mm-hmm.
7: So when that happens, it will create colonies.
6: Oh.
7: And definitely, when it creates colonies, it will create basically a very bad intestinal microflora and fauna. Mm-hmm. Mas lamang na po ang bad bacteria kaysa sa probiotics mo, the good bacteria.
6: Oh.
7: Oh. So, conditions happen. Hindi na natin gusto. Ang symptoms niyan, pwede ka magkaroon ng vomiting, pwede ka magkaroon ng loose bowel, or abdominal pain, or even fever.
6: Ah, ayun na. Pagka, parang may
7: inhala
6: na, ha? Nilalagnat na. And,
7: yes,
6: worst thing, what will happen, Doc?
7: Well, marami namang pwede kasi mangyari dyan eh. Alright? So, what usually happens if it is retained long, it can be a full-blown infection.
6: Mm-hmm. Mm-hmm.
7: Alright? So, pagdating na po sa infection yan, pwede na po magka-fever yung tao and who knows what. The cascade, the inflammatory cascade begins. Depending now on the genetic predisposition of the person, what is the weakest link? Depending on the comorbidities of the person.
6: Ayun.
7: All right?
6: Oo.
7: You know what we don't want to happen is when you're constipated and it has not been moving, is when the colony inside your gut is big bad bacteria and it transfers to your bloodstream.
6: Naku,
7: we don't want that.
6: Oo, napunta na sa dugo.
7: What happens to that, kabahagi? It's a serious matter. I'm not saying it will happen right away.
6: Yes po.
7: But this is usually chronic and it can reach a point when that fecal matter has colonies of bad bacteria. It reaches your bloodstream. That becomes basically sepsis.
6: Oh, ayan, matinding diba? Infeksyon na. Totoo ba yung Dok, na nagiging isaling dahilan kung bakit nagkakaroon ng colon cancer, no? Yung mga kabahagi natin, hindi madalas dumudumi. Totoo ba yan?
7: Yeah. You know, kabahagi, this is a very, it's a very good point. And for the benefit of our friends, sa mga kabahagi listening, yes, una is basically they are constipated. But they are constipated not because it's constipation at the onset. It's because they had the wrong choices of what food to take.
6: Yeah.
7: Right?
6: Opo.
7: Most of the recorded cancer cases where you're basically you don't pass your colonoscopy, we identify that there is a malignant tumor or cancer.
6: Opo.
7: Your carcinoembryonic antigen, your CEA is high.
6: Yes.
7: That means to say basically the whole terrain of the affected area, no, excretory system, is affected because it's not friendly for the good bacteria.
6: Oo.
7: All right?
6: Kumbaga, hindi na tama, no? Sa surroundings
7: it's
6: niya na
7: acidic,
6: ganun.
7: It's toxic, it's acidic, and everything is processed, and it has to move. Kasi if it doesn't move, as I have said, the longer it stays there, you're prone to infection.
6: Yes.
7: And toxic buildup.
6: Mm-mm.
7: Cancer is toxic deposition or buildup.
6: Yan.
7: Not okay. Just nutritional deficiencies.
6: Okay. So kanina nabanggit mo, Doc, ano, yung pagkain ng fiber, yung pagkain ng pag-inom ng maraming tubig, no? Ample na supply ng tubig sa ating katawan, 'di ba? Yung iba nagre-resort sila sa mga laxatives, no? There are
7: yes, kabagi.
6: There are teas, 'di ba?
7: Yes.
6: Mga actually mayroon pang tayo na papanood ng mga advertisements, 'di ba? No, mayroon pang mga capsules, mayroon din in syrup, no, na ibinibigay.
7: Yes. So, yes, kabahagi.
6: Ikaw ano yung usual na over the counter na pwedeng i-resort ng ating mga kabahagi sa pag-inom nitong laxatives na 'to para hindi siya mahirapan.
7: Let's talk about case to case, when you result on over the counter case, the case is you are constipated roughly for just a day or two, but without any severe abdominal pain, without basically fever, proceed ka. Kasi when there is severe abdominal pain and there is fever, pa-check up ka na.
6: Ganun.
7: Diba? Okay.
6: So, wag ka nang uminom ng over-the-counter laxatives.
7: Wag. There is a reason why the bowels are not moving if you already have severe abdominal pain or fever.
6: Uh-huh.
7: But if it is just basically you being constipated, you can assess yourself eh. Kilala mo sarili mo. Then maybe kulang ka lang ng water, kulang ka ng fiber.
6: Uh-huh.
7: You go to an OTC basically. Of course, they're available basically syrups, etc. Ako, I would recommend basically tea.
6: Tea.
7: No? Pero, tea can help.
6: Mm-mm.
7: Pero, that's second on my list. The primary, I would say, viable or recommendation I would have on my list for a constipated individual is basically just water and probiotics combined.
6: Yan. Oo.
7: Probiotics
6: din.
7: Lactobacillus acidophilus as a good strain, bifidobacteria, rhamnosus, kefir. These can help. Yes.
6: Yeah.
7: These can help a lot. Constipated ka na kabahagi, it is an indication labang na ang bad bacteria usually.
6: Ayun.
7: And nagbubrew na siya eh.
6: Mm-mm.
7: Then, aga pa na siya kaagad.
6: Oh. Tama. Oo. Kanina natanong natin yung mga laxatives, Doc, ano? Merong isang question kasi, no? Na sabi nga, madalas siyang na umiinom ng laxative, no? Let's say tea, no? Masama ito, Doc, sa katawan? Pagka madalas, let's say, yung tsaa, no? Merong mga na commercialized, yes. No, na nabibili natin sa mga drugstores, no? Ito ba ay masama? Masama bang mag-rely dito para lang yung digestion mo ay maging okay lagi? Ayan, Doc.
7: You know what I can say with this? Digestive teas are good. Walang problema. but you cannot be dependent on them.
6: Ayun.
7: Because you need to train your body, mm-hmm. your gut, or your excretory system mm-hmm. to work with no dependence on them.
6: Ah.
7: And the only way to do that, maybe, yeah, you can drink your tea from time to time.
6: Uh-uh.
7: But proper training involves the choice of proper zones,
6: mm-hmm.
7: more fiber, mm-hmm. and proper, basically, adequate amounts of water.
6: Yun. Okay. Ayan, merong isa nag-message sa akin dito. Yes, Miss Meta, nakatry ako before ng Senati. Kaso, ha,
7: yes.
6: pagkainom daw niya, para naman daw siya nag-diarrhea. Ayun. Ha?
7: Yeah, yeah.
6: Oo. That, parang walang correct. Control. Parang wala naman daw control. Yun.
7: Mm-hmm. You know, kabahagi, it's kind of funny because the teas have evolved. Sometimes the teas have become juices even.
6: Uh-oh.
7: And they actually have some benefits for immune or whitening even, but it's really just to help mm-hmm. in you clearing out your gut. No, in fact, meron rin naman dyan yung therapy na enema, mga ganyan, di ba?
6: Yes.
7: To help basically. Pero, you know, an enema can only go so far, and then drinking those teas, mm-hmm. Well, for one thing, if you are reinforcing your body with such teas, it will have so much dependence on it, it will be able to do its job on its own.
6: Tama.
7: Kasi mm-hmm. the normal action of the body is to be able to excrete that which volume you have consumed.
6: Tama. Diba? Oo.
7: Consumed whether food or beverage, so, dapat na ilalabas siya normally.
6: Normal talaga dapat natin.
7: Yeah,
6: no?
7: Yeah.
6: Ayan. So, siguro maganda, itama nyo yung inyong kinakain. Diba, no?
7: Tsaka daily yan.
6: Yes.
7: And then may timing yan. Usually, dapat, kung kumain ka kagabi o yung kinain mo kahapon, dapat napupupup niya yan. If not after the meal, it's the next day.
6: Yeah.
7: Labas na kaagad first thing in the morning.
6: Oh, ayan na. So, dapat ganun ang ano natin, ang sistema ng digestive system. Ayun, okay. Samantala, batiin natin si J.S. Sampaguita. Nako, ha? O pagkakaganda ng mga sampaguita ng mga nakikita kong binibenta nito. J.S. Sampaguita, thank you for watching. And Doc Pao, ha? Para dun sa mga kabahagi natin, ako merong pang isang tanong dito.
7: Oh, sige. Oh, ano bang tanong niya, kabahagi?
6: Kaya lang, pangalan ito ng gamot, hindi natin pwedeng banggitin.
7: Sige, mamaya. Describe nyo na lang, kabahagi. Ano
6: ayun.
7: Ba yan? Anong klaseng gamot yan?
6: Oo, ma'am, syrup daw to. In a form of a syrup, Doc. Pero saglit na saglit lang, ha? Bibitinin
7: okay,
6: lang natin ang ating tanong. Magbabalik agad ang serbisyo.
7: Serbisyo.
6: Todo-todo.
8: Walang atrasan sa paglilingkod. Serbisyo todo-todo.
9: Serbisyo todo-todo.
10: Isang oras ng talino, kaalaman, at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga.
11: Sasahim papawid na.
12: Professor on air.
13: Professor on air.
10: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
13: Professor on air.
12: Professor on air.
10: Talino, kaalaman, at kasaysayan
13: for everyone.
12: Professor on air.
13: Professor on air.
10: Kasama si Professor Willie Perez.
13: Professor Willie Perez.
10: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang radio ng Pilipino.
14: Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatipid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente.
15: Pangatlo,
14: iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente.
15: Pang-apat,
14: gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente
15: para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan.
14: Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo,
15: Radio
16: Pilipino.
17: Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages?
16: Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan.
18: Online at on air.
17: Expect non-stop tawanan,
18: kwentuhan
17: at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
19: Balagbagan na!
20: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo.
21: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
6: Balik po tayo ang oras natin, 52 minuto makalipas ang alas 11 ng tanghali. Doc Pau, eto si kabahaging Cecil ha, from Hong Kong, may question. Okay lang daw po bang mag-comfort room or mag-dumi? Ayan. Ha? Okay. 3 to 5 times a day, ha? Pero paunti-unti. Ayan. Yun naman yung, sa kanya naman, mas madalas siyang nadudumi. Ayan. Doc.
7: Cherry, nice to hear from you from Hong Kong. Regards there. Alam mo, if you're eating naman little meals and you eat and then afterwards you poop after those meals, it's proportionate. I mean, that's okay. I mean, that's okay.
6: Uh-oh.
7: But if your bowel consistency, the constitution is loose, no? May pain, etc. Medyo hindi tama na yan, no?
6: Yes.
7: Pero remember, your rule is when you poop, that which you consume.
6: Mm-mm.
7: So if you're eating 5 times a day, 4 times a day, okay lang. But of course, ideally, you train your body to poop just once or twice. Kasi syempre hassle eh. How will you perform and be productive for the day itself?
6: Correct. Diba? Kung lagi ka na lang banyo.
7: Oo,
6: tama. Siguro ang daming marami kang kinakain, Cecil, no?
7: Kabagit sa Hong Kong ba siya? Napakasarap dyan. Siguro po ay dim sum, dumplings, saka Peking duck ang kinakain natin kabagit.
6: Wow! Nakakagutom naman! So Jennifer Bulliones nanonood sa atin. Hello, Jennifer! Thank you for watching.
7: Ma'am! Magandang umaga sa inyo.
6: Samantala, Doc Pau, si Chris Gonzalez ng DWPR Dagupan. Merong balita, 6 na patay or 6 ang patay matapos po ang aksidente nangyari dyan po sa bayan ng Labrador, Pangasinan. Kabahaging Chris Gonzalez, ibahagi mo na yan.
22: Yes, magandang umaga kabahaging Met, hindi kagandahan sa ating mga kababayan dito.
6: Oo nga eh.
22: Paglilinaw lang, 6 yung inilabas ng pamahalaan ng PNP. Pero yung kanina, dahil nga sa nandito tayo sa site, pinambungad sa atin itong safety officer kabahagi Meti, 8 na posibleng madagdagan pa. Kaya dahil nga dun sa matinding pinsala itong tinamon itong ating mga kamanggagawa dito sa bahaging ito ng barangay Bulo, Sitio, Kadampat, bayan nga ng Labrador dito sa lalawigan Pangasinan kabahagi Met. Ang ito yung nangyari kahapon alas 6 pasado ng gabi doon sa matirik na bahagi ng Bulubundukin sa dito nga sa nabanggit na lugar. Ito ay kinasasangkutan ng isang dump truck at isang 4x4 pickup kung saan lulan ng mga nasa higit na 30 manggagawa na mula sa itinatayong isang solar energy power plant dito nga sa nabanggit na lugar kabahagi. Ayon sa napagtungan nga natin kanina, tanong natin itong si safety officer, kapwa pababa itong dalawang sasakyan ng magkaroon nga ng magkaabirya itong truck na nasa likuran dahilan para mabangga ang pickup na nasa unahan naman at ito ay guminit.
7: Wow.
22: Opo, habang diretso ang truck na sa matarik at malalim na bahagi ng daan, ito ay may taas na 4 metro kabahaging met. Maparat naman na itong lulan, itong pickup ay wala namang nasaktan dahil sa mapalad sila dahil sumabit yung kanilang sasakyan doon sa isang malaking puno ng kahoy. Habang ang sakay naman at ang itong truck naman na kabahagi ay ito'y lubhang napinsala itong mga sakay nito dahil dito nga ay nagtamungan ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan at agad namang dinala sa iba't ibang mga pagamutan, kabahaging MIT. Magpapatuloy naman ang sasagawang investigasyon ng ating mga otoridad kaugnay nga dito sa nasabing insidente.
6: Okay.
22: Ang trabador dito sa kinaruro natin ngayon ay pansamantalang suspindido pa rin yung kanilang pagtatrabaho dahil nga dun sa inilapas na executive order ng chief local executive sa nasabing bayan, kabahaging MIT.
6: Okay, nako, sana wag nang madagdagan pa yung bilang nung nasawi. Maraming salamat sa iyo, kabahaging Chris Gonzalez.
22: 10-4, so yan muna ang ating update mula rito sa TWPR Tagupan. Ito naman si Chris Gonzalez para sa programang Serbisyo Todo-Todo. Dahil sa mga banig na mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino.
1: Serbisyo Todo-Todo!
6: Maraming salamat, kabahaging Chris. At habol lang natin ito, formal na pong inihala si Senator J.V. Ayres ito bilang Senate Deputy Majority Leader, habang si Senator Joel Villanueva naman po ang itinalaga bilang Deputy Majority Leader. Inihalal naman si Senator Panfilo Lacson bilang Vice Chairperson ng Blue Ribbon Committee na dati niya pong pinamunuan. Makakasama ni Senator Francis Pangilinan niya si Senator Francis Pangilinan matapos mahalal na Vice Chair ng panel noong June 3. Kasalukuyang pong chairperson ng panel, ibig sabihin ng chairperson po mismo ng Senate Blue Ribbon Committee, si Senator Erwin Tulfo. Ayan. Sa mga updates po, ano, kaugnay sa paghalal ng mga bago pong mamumuno sa Senado. Doc Pao, para sa mga kabahagi natin na gustong mag-get in touch with you, ayan, o magpatingin o di kaya magtanong, go ahead po, invite natin sila.
7: Yes, for chronic and degenerative concerns, anti-aging concerns are being ages by design, as well preventative minimal invasive procedures in management or treatment of cancer. You can reach us at 0921-617-6103. 0921-617-6103 or send us a message at DOCPAO Republic in our FB. This is for the St. Stanford Medical Group Modern Cancer Hospital. Maraming salamat po.
6: Okay, maraming salamat, Doc Pao. And batiin rin natin, ano, mga kabahagi natin. Ay, mga Coffee Bean Teen Mommies. Andiyan si Mama Ana Caballero, Mami Vicky Naharo, of course, Doctora Zarina Buensalida, Mami Josie, Mami Elena Hernandez Cristobal, gayon din po kay Daddy Raymond, and Mami Chi. Batiin na rin natin si Mami Chi, no? Thank you very much po sa panunood. At dun sa mga nasa abroad, ano, na nasisilip ko po nagme-message sa atin. Thank you, Cecil! Lagi ka manood dito sa ating program, ha? Thank you very much, Miss Ango, John Serge Magat, Fiana Sweet Ferrer, and Antoine Mikhail. Gayun din sa ating nagsilbing director for today, si Francine Bacani ng Bulacan State University, kasama si Katleya Negrida. At ang mga nakatutok din sa atin, syempre pa, si Sofia Policarpio, Jemina Faustino, Kenshin, Manriza, and Cairo Bordeos. Thank you very much. Si Vincent Daroga, ang ating co-pilot for today. Andyan din si Mark Austria ng LPU Manila sa supervision ni Engineer Day. Maraming maraming salamat, mga kabahagi. Laging tandaan, kapag serbisyo publiko, dapat todo! Dito yan sa Serbisyo Todo-Todo! Bye, Doc!
7: Serbisyo Todo-Todo! Bye!
1: Serbisyo Todo-Todo!
2: Sa bawat problema, may sagot. Sa bawat tanong, may serbisyong handang sumagot. Kaya araw-araw, samahan nyo kami dito sa Serbisyo Todo-Todo.
19: Muling tunghayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kasama si Met Minyon sa programang Handang Makinig, Umalalay at Maglingkod.
1: Serbisyo Todo-Todo!
23: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds and classic songs of OPM. Heto na ang 1 OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
0: One FM.
3: Time check, 12 o'clock.
4: This time check is brought to you by
5: Liverate Pro.
4: May silima rin na?
5: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liverate Pro.
5: Tulog sa pangangalaga ng atay?
4: Liver up na tayo
5: with Liverate Pro.
24: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.
25: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
26: Aray, sakit ng katawan ko.
27: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Jason's Vihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-drive ay siya.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
1: Mm-mm.
2: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
1: Thank you very
2: every
1: much.
2: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
1: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
6: Good news! Sa MGulier, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
7: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-FM.
9: This song is brought to you by Liveraid Pro.
10: May Silymarin na?
9: May multivitamins pa?
10: Yan ang Liveraid Pro.
9: Tulog sa pangangalaga ng atay?
10: Liver up na tayo
9: with Liveraid Pro.
7: That song was brought to you by Artisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artisin!

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstrang kita.
2: Aray, sakit ng katawan ko.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Ekstra bilis, ekstra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may

0: gagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay, Wajan C+. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C+. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po. Nagfi-flex for Plemex.
2: Ang batang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
10: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.

0: 1FM!
1: Uy!
0: 1FM!
2: 1OPM Wednesday. 1OPM Wednesday. Right here on 1FM 96.1.
3: It is now 12:45.
4: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. This time check is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Kabanan, expect something new.
6: To enjoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant Soap Opening on June 21. Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian Seafood Cuisine in the heart of Tarlac City. Naswak sa panlasa, pasok sa bulsa, at tiyak na babalik-balik ka. Try our special Guangdong spare rib salt and pepper, patating two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more. Get your cravings satisfied. Ayain na ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience only at TwinJoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant, located along Bypass Road, Fairlane Subdivision, San Vicente, Tarlac City, open 9 a.m. to 10 p.m. TwinJoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa TwinJoy, siguradong enjoy!
7: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstrang kita.
8: Aray, sakit ng katawan ko.
9: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Ekstra bilis, ekstra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
12: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
14: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
15: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
16: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
18: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
20: Tuhod. Siko. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
22: It's the dance.
21: Your wish is my command.
4: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. This song is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1. Mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na ang pinakastig at pinaka-trending na kasama mo tuwing hapon. Hatid ang musika, real talk, walang prenong saya at trending topics. Sama ang hari ng sabaw, pero unstoppable ang presence. Ang Master of the Universe, Master Chinito.
1: 1FM. 1FM.
2: It's 1 o'clock.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: Summer's here, KaBW. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card. Win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstrang kita.
8: Aray, sakit ng katawan ko.
9: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Ekstra bilis, ekstra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
14: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: Yun o, good afternoon, magandang hapon po sa inyong lahat mga kawan. Diyan lang po sa inyong mga tahanan, mga bus, or even mga cellphone at mga nakikinig sa atin sa area. Yan. Kumusta po ang lunch? Kumusta ang lunch break? Kumusta ang biyahe? Yan. Kumusta po ang trabaho? Mga nagpapanggap dyan? Baka gusto nyo naman. Oo, gusto nyo naman siguro magtrabaho, no? Pero then again, syempre, nakikinig naman pala kayo sa radyo. Kayo naman, di na kayo ma-joke-joke. It's exactly 12 minutes, half past 1. Okay, it's 12 past 1 o'clock. At welcome na welcome po kayo makinig sa programa natin sa paboritong afternoon tambayan, ang Masters of the Universe, with yours truly, ang Jack of All Trades, Master of None, lumulus at sapader na si Master Chinito. Ako ang inyong afternoon rescuer and DJ na minsan naman walang sense. Ewan ko ba? Pero lagi namang may good vibes at syempre laging present ang kanyang presence. Yan, Master Chinito lamang po. At sa susunod na 2 oras, ako inyong sasamahan or samahan ninyo ako. O naman, walang iwanan. Hindi ako iniiwan sa ere ng mga taong tagapakinig. Hindi kagaya ng iba dyan. May hugot ka ngayon, Chinito. Sa kwentuhan, sa kantahan, sa tawanan, konting hugot, sabi ko na nga ba eh. At syempre, ang life lessons na pwede nyong i-share upang maging viral siya sa social media. Siguraduhin lang mong po na like, follow, and share lamang po tayo sa ating official Facebook page na 1FM96.1 Tarlac. So, kalma lang po ah. Kalma, because today is OPM Wednesday. Yan. Medyo maganda natin pakinggan doon. May buwelta yon. OPM Wednesday. Yan. And let's make this afternoon chill para sa isang Chinito afternoon session. Kaya wag po kayong magalala. You are in good hands. Feel good companion natin mula 1 PM hanggang alas 3 ng hapon. Dito lamang yan syempre sa 1FM 96.1 Tarlac. At tayo po ay makikinig sa iba pang ating mga sponsors natin. Gayun din, you can actually make your requests and dedications just by clicking in our Facebook page at makikita po natin ang isang hindi naman kagwapuhan. Ewan ko ba, hindi naman ako feeling gwapo. Totoo naman, wala namang masama doon, diba? Anyway, so ganun naman, tayo pa rin ay magbabalik at magbibigay muna tayo ng daan at more hits, more music, only here on 1FM 96.1 Tarlac.
1: This is your only one. 1FM.
2: Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
3: It's 1:15.
4: This time check is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule.
4: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
6: Time check brought to you by Artricine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artricine.
7: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstra ang kita.
8: Aray, sakit ng katawan ko.
9: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Ekstra bilis, ekstra galing. New Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
13: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Dr.
3: Don't get caught by this accident. Is your car insured? Be sure. Get insured. Dito ka na sa Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ACECOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
14: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
16: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
17: Ang batang lagundi, Plemex!
18: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
20: Tuhod, siko, baywa,
21: aray!
20: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw.
22: Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: This song is brought to you by
24: Optin Lutein Capsule.
23: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
25: That song was brought to you by Artricin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artricin.
26: Kayo kidinig.

And you're still tuning in to 1FM 96.1 Tarlac with the Masters of the Universe, Master Chinito. Yan ang pinakamasakit na kanta at ang hirap magpapanggap pa ba ako. Kaya sa lahat ng mga may ex dyan, itong lagi niyong tatandaan. Ano? Kung naintindihan ninyo yung salitang, objects in mirror are closer than they appear. Yan, kung alam niyo yun, kung aware kayo doon, no? Objects in their view mirror are closer than they appear. Suddenly, mapapaisip ka. Minsan sa buhay natin, yung mga nakaraan natin, yung mga ex natin, yung mga regrets natin, yung mga pagkakamali natin. Uy, may nakikinig dyan sa office. Feeling natin sobrang

0: intindihin mo yun, no? Pero tandaan mo din na kung medyo mabigat ang puso mo ngayon, kung may pinagdaanan ka noon, okay? Yung kung hirap kang mag-move forward, hindi po moving on, ha? Move forward. Tignan natin, let's break it down. How to actually step on the gas pedal of your life. Itong lagi mong tatandaan. Lagi tayo, meron tayong mga stoplight, di ba? Accept the stoplight. Ano ibig sabihin ng stoplight? Tanggapin mo na tapos na. Sakit nun, di ba? Pangalawa, shift your gears. Baguhin mo ang iyong focus. Hindi yung kanya lang. Hindi umikot ang mundo mo sa kanya, bes. Oo, kaya nga diba at ang hirap, magpapanggap pa ba ako? Pangatlo, iwanan mo ang mabibigat. Yan, excess baggage lang yan. Kaya lahat ng pinagdaanan mo, nako, pabigat yan sa'yo. Yan. O diba, sabi nga natin yan ang mga hugot advice natin. Mas maganda kung ikaw mismo nagbabiyahe ka mag-isa. Oo. Wala naman talaga. Minsan kasi kinakailangan, bigyan mo ng oras ang sarili mo. Gaya nga ng sinabi ni Justin Bieber, love yourself, diba? Ang pag-move on or pag-move forward, parang pagbibisikleta lang yan. Hindi mo kailangan maging mabilis agad. The goal is very simple. Just keep your balance, bes. Look straight ahead and keep pedaling. Okay? So sana po, ituloy-tuloy lang ating buhay. Huwag po nating iasa lahat sa nakaraan. Okay? Yan ang ating hugot natin para sa oras na ito. Tayo po'y magbabalik at more hits, more hugot. Dito lamang yan sa 1FM 96.1 Tarlac.
1: You're only one. On air, online, and on ground. One.

0: FM. #1.
1: The best of Opium songs from 70s, 80s, and 90s, and 2000s. Lahing Pinoy, Tatak Pinoy. One OPM Wednesday, sa 1FM 96.1.
0: This is your only one.
2: 1FM.
3: It is now 1:30.
4: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: This time check is brought to you by
6: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
7: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstrang kita.
8: Aray, sakit ng katawan ko.
9: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis. Extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
12: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
14: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
15: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
16: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: anumang uri ng sakit.
1: Tuhod, siko, baywa,
2: aray!
1: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
6: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
7: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: This song is brought to you by
11: Optin Lutein Capsule.
10: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
12: Open your mind and pour in the

0: nakikinig sa 1FM.
1: And that was The Ones, Hindi Tayo Pwede. Di ba? Hindi tayo pwede, sabi nga eh, wag daw makulit. Nako, eto na nga ba, you're still tuning into 1FM 96.1 Tarlac with the Masters of the Universe, Master Chinito. Hello, Teacher Leif. Yan, I don't know where you are right now. Is it Cambodia or is it Vietnam? Sana po ikaw'y nanonood dyan at sana'y ligtas ka palagi. I have seen your videos on TikTok and I know you're enjoying. Hello din kay Jeanette. Yan, ayan Jeanette. Ate Jeanette, ayan, Ate Jeanette de Guzman. Nako, isa po, alam nyo, nakasama ko kasi to nung nag-apply kami for Japan. Oo, di ba? Di ba, Japan, sagot sa kahirapan. Ito yung mga kapanahunan noon. Ganun din, shoutout po. A big shoutout po sa mga staff and crew ng Samjihan. Diyan po sa may San Vicente. Diyan po sa may taas malapit, tapat lang po ng Tarlac State University. Ganun din kay Mac, o kay Sir Mac ng Mr. Donut. Shoutout din po kay Ma Michelle Buwan Malyari, belated happy birthday po ulit sa inyo. Ganun din kay Doc Ace Cabal ng Taiwan na nanonood ngayon via Facebook page. Ganun din sa ating mga kasama dyan sa trabaho. Yan sa office po. Kay Sir Eric, kay Miss Ala, kay Sir Renzo. Mami Leng, hello po sa inyo. Miss Annalyn, oo, miss ka na namin. Ganun din syempre kay Mami Alice. Hello po, Mami. And yun nga lang, hindi pwede ipatugtog ang favorite ni Mami ngayon. Huwag natin kalimutan, ang isa sa mga reigning, oo, ang isa sa mga mestiza, alam nyo, punta nyo siya dito, bisitahin nyo, pa-autograph kayo kay Miss Laika. Oo, syempre, sikat yan. Oo. Ano yan? Beshi. Beshi ng bayan, sabi nga. Kay Sir Carlo at ganun din kay Sir Rogin. At syempre, huwag kalimutan, Sir Tom Robinson, kung nasa Jensen po kayo ngayon, ingat-ingat po kayo dyan. At mukhang mga tao pa rin dyan sa may Davao, eh, iniayanig pa rin ng lindol. Oo, sana po, ligtas po kayong lahat. Ganun din sa ating mga nanonood. Dyan po sa may, sa ating TikTok yan. You can actually check me out sa TikTok. That's at JONNEL28. JONNEL28. That's Jonel28. Yan. Ganun din sa mga pasahero natin sa Victory Liner at ganun din sa Philippine Rabbit. Yan. Sa Genesis, huwag natin kalimutan. Yan. At syempre, ikaw ba'y nahihirapan na mag-aral? Huwag muna. Wala pa nga na. Hindi pa nga natin nakakalahati. Eh. Oo. Ikalawang linggo pa lang ng ating klase ngayon, di ba? So, kalma lang. Kay Paul Amore, hello po sa inyo. Ganun din sa mga estudyante, mga former students ko ng Golden Olympus Colleges. Ma'am Lucy, hello po. Ayan, kay Sir Jeric ng PNB at kay Sir Christian Manuel. Ayan, hello po sa inyo. Ganun din kay Jessa at ganun din kay Carl. Hello po at kay Maria Nina Crescencia, kay Mommy Ria. Ayan, shoutout po sa lahat ng mommies dyan na masisipag. Kung ikaw nahihirapan na sa pag-aaral, huwag. Marami na bang exams? Wala pa naman, di ba? Marami ba namang quiz? May expectations bang yung pamilya? Huwag. Ito lagi mong tatandaan bilang isang dating guro. Dati talaga, oo, dati talaga, babalik ka pa ba sa pagtuturo? Pag-iisipan ko, pero parang mas lamang yung hindi na. Oo. Naku, masisita na naman yan ako nito. Ito lagi yung tatandaan mga anak ha. Ang tunay na matalino, hindi yung laging perfect ang test paper. Bakit? Gaya ko, isa akong state smart. Hindi ako, wala akong Latin honors, hindi ako with honors or anything either before or now. Ang tunay na matalino po ay yung marunong magtanong kapag hindi alam ang sagot or kapag hindi alam ang lesson. Kaya wala namang masama kung magtatanong ka kay sir or kay ma'am. At syempre, huwag kalimutan, may diskarte pa rin kapag ikaw ay naiipit na sa sitwasyon. Lagi mong tatandaan, sa lahat ng mga nag-aaral ngayon, bawasan nyo naman sana ang stress. Oo. Huwag din naman sana palaging cellphone. Dagdagan ng focus, huwag lang puro school, bahay. Okay, huwag din puro school, cellphone. Diba? Enjoy the journey, but and of course, magkaroon kayo ng maraming kaibigan, lalo na sa mga nawala ng kumpiyansa sa sarili. And life is a journey. Sabi nga nila, diploma is just a piece of paper, pero yung character na binuo mo habang kinukuha yan, yan ang pangmalakasan. Yan ang lagi mong tatandaan mula kay Master Chinito, isang hugot mula sa isang dating guro. Ngayon ay isa nang lumulusot sa pader muli. You are listening to 1FM 96.1 Tarlac for that OPM Wednesday. I'll be back after a short reminder.
2: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang 1 OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
3: Mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na ang pinakastig at pinaka-trending na kasama mo tuwing hapon. Hatid ang musika, real talk, walang prenong saya at trending topics. Sama ang hari ng sabaw, pero unstoppable ang presence. Ang Master of the Universe, Master Chinito.
4: 1FM. 1FM.
5: It's 2 o'clock. Time check brought to you by M. Lulier.
6: M. Lulier. Tulay ng pamilyang Pilipino.
7: This time check is brought to you by Liverate Pro. May silima rin na. May multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulog sa pangangalagan ng atay. Liver up na tayo. With Liverate Pro.
8: Good news. Sa M. Lulier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
9: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
10: Aray! Sakit ng katawan ko!
11: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing! New Alaksan Extra! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
2: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
3: Armando Castillo ng Danday. Danday? Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nag-tis ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akon sa radyo. Eh sabi ko din sa anak ko, eh bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
4: Oo.
3: Abay, nung nakaapat na kauno ako, ay nakalakad ako.
4: Wow! Apat na kahon ng ating...
3: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, but easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Masalagundi, Plemex.
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Tuhod. Siko. Baywa.
9: Aray!
8: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: So, being sponsored by M. Lulier.
11: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
12: This song is brought to you by Liveride Pro.
13: May silima rin na?
12: May multivitamins pa?
13: Yan ang Liveride Pro.
12: Tulog sa pangangalaga ng atay?
13: Liver up na tayo
12: with Liveride Pro.
14: Lift your

0: And you're still tuning in to 1FM 96.1 Tarlac, and it is already 13 minutes past 2 p.m. At maraming salamat po for making us part of your afternoon chill. Yan, dito lamang sa 1FM 96.1. At ulitin ko lang, ako lang po ang inyong afternoon rescuer. Ang inyong kasama si Master Chinito, ang jack of all trades, master of none, lumulusot sa pader from AM to FM. Ako lang naman ang DJ na kahit walang sense, ngunit unstoppable pa rin ang presence kapag ako'y naglakad para mo nakita si Devil Wears Prada. Joke lang naman. And when you're heading home, working overtime, o ikaw ay receptionist sa isang negosyo mo, parang isang kakilala ko, or just chilling, sama nyo pa rin ako dahil marami pa tayong mga good vibes, good music. Ngayong hapon hanggang alas 10 po tayo, so more of your favorite requested songs. Dito lamang yan sa aking programang Masters of the Universe. So 1FM 96.1 Tarlac, and shout out po sa lahat ng mga staff and crew na nakikinig dyan sa may bandang City Walk ng Suplada, City Shots at Monarchy. Hello, Ma'am Jeanette. Ayan, sana po pasyal po. Pasyalan ko kayo minsan. Oo. Hello po, Ma'am Jeanette, sa kanya mga staff. Maraming salamat po for tuning in. Uy, meron na akong fan eh. Charot lang. Ayan, ayan si Ma'am Jeanette kasi namimiss ko yung tropa namin way back nung kami ay struggling pa papuntang Japan. Nueva Ecija. Hindi, Japan. Ayun. Anyway, sige po. Tayo magbabalik at more hits, more music. Dito lamang yan sa 1FM 96.1. Tarlac.
1: This is your only one. 1FM.
2: Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
3: It's 2:15.
4: This time check is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
6: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstrang kita.
10: Aray, sakit ng katawan ko.
11: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
15: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
17: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
18: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: This song is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
6: That song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
1: 36.1
20: 1 FM.
21: Take one.

And you're still tuning into OPM Wednesday. And ako pa rin po ang inyong kasama, si Master Chinito sa kanyang programang Masters of the Universe. Now, let's make it the tone down a little, okay? Ito'y para po sa lahat. Yan, have you checked your friends, your office mates, your loved ones? Check nyo po, tanin nyo po sila. Hello po kay Sir Nino. Yeah, hello DJ watching. Watching from Jeju Island. Oo nga. Hello Sir Carlo. Ayan, Jeju ah. Ayan, let's tone it a little bit, no? Medyo, ito, we need to check our friends muna. Friends or colleagues or even your family member, no? Sa lahat po ng mga nakikinig dyan, everyone listening, sa kanilang mga kwarto, sa mga nagkukulong or tipong nasa opisina, nakatitig lang po sa kanilang monitor at hindi makagalaw o hindi gumagalaw dahil mabigat ang kanilang nararamdaman. Sa mga nagbabiyahe naman po, nakatitig lang din sa bintana at malayo ang tingin, sabi nga nila, na may mabigat na nararamdaman. Isang mahigpit na yakap po para sa inyo. Yan. Ngayong oras na ito, ating pong pag-uusapan kung gaano nga ba kabigat ang pinagdadaanan. Ito ay malapit po. Very, very close to my heart. Sobra. Yeah, I lost 6 of my friends. Yeah, long, long time ago, actually. Yung mga pinagdadaanan po nating mga silent battles. Okay, yung ating mga silent battles natin. Yung mga gabing mabigat ang dibdib mo. Pero kailangan mong gumising, kinaumagahan at magpanggap na okay ka. Ito lagi mong tatandaan mula kay Master Chinito. Ako man may pinagdadaanan pero kinakailangan ko pa rin ngumiti. Diba? Itong pinakamalaking kasinungalingan pag sinabi nating okay ako. But ito lagi mong tatandaan. It's okay not to be okay.

0: lungkot, lalong-lalo na kung mag-isa ka na lang sa isang buong area, no? Huwag mong i-pressure ang sarili mo na maging perpekto at maging masayahin ka araw-araw. Pag nakikita ka nagiging vulnerable, 'di ba? Okay lang naman 'yan. You don't have to carry it all alone, sabi nga natin. Minsan nakakahiya rin magsabi na sa ibang tao kasi ayaw nating maging pabigat. Pero sa totoo lang po, mas nakakatulong 'yan para sa sarili kasi minsan nakakatakot pag sinasabi natin or naisip natin. Ano ba yan? Ang dami mong problema, ang dami mong drama. Sa lahat po na may pinagdadaanan dyan, nakarinig po kayo ng ganyan sa mga taong sasabihan ninyo, huwag nyo na pong ituloy sabihin sa kanya. Maghanap po kayo ng outlet. O maghanap po kayo ng outlet na pwede mo pagsabihan ng problema. Masking your pain, sabi nga natin, isolates you even more. Hindi mo kailangan solohin yung problema mo. Sharing your heavy feelings with someone na pinagkakatiwalaan mo, isang kaibigan, isang miyembro ng pamilya, o isang professional, hindi ko naman sinasabi ako yung professional, pero tayo din may pinagdadaanan, isa po yun healing. Okay? Ito'y lagi mong tatandaan. Huwag mong madaliin ang sarili mo. Okay? Huwag mong madaliin ang sarili mo. Kung kaya mo lang gawin ngayon at huminga ka, okay lang, iyak mo. Ganun lang naman. Diba? At lagi mong tatandaan, you take one step at a time. Ngiti-ngiti din, kahit masakit, pero kinakailangan mo, pero hindi naman kinakailangan sabihin magpanggap ka. It's okay not to be okay, mga anak, mga kapatid, mga kapamilya, mga kapuso. Yan. Ating pong pagnilay-nilayin natin yan. No? Hindi po maganda yung palagi tayong strong. Minsan po, pakita natin ang ating other side. Okay? Muli po tayo magbabalik si Master Sunito sa kanyang programa, ang Masters of the Universe. Dito lamang yan sa 1FM 96.1 Tarlac.
1: You're only one. On air, online, and on ground. One.

0: Pag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
1: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tuhod, siko, baywang,
5: aray!
4: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
7: This song is brought to you by
8: Optin Lutein Capsule.
7: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
8: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: And that was Regine, the Songbird Velasquez with Hinahanap Hanap Kita, version of Regine, coming from sino who started that song? Ah, River Maya. Yes, and a big shout out po kay Sir Efraim Basilio at kay Sir Rickson, ganun din kay Ate Mary Jane Tuma sa kanyang family sa dyan po sa may San Pablo. Ganun din, shout out din po kay Mark Velasco, Hannah and family, kay Mickey Velasco at kay Rainier Jimenez and family ng Japan at kay Doktora Liza. Yan, at sa mga GGC fellowship po natin dyan, kay Coach Apps, kay Ate Akin at kay Sir Cloyd, ganun din kay Pastor Tim at sa kanyang pamilya at kay Sir Exie Salavaria ng Capas Tarlac. Muli po, more music, more hits. We only have 15 minutes left. Only here on 1FM 96.1 Tarlac.
1: This is your only one. 1FM.
2: 1 OPM Wednesday. 1 OPM Wednesday. Right here on 1FM 96.1.
3: It is now 2:45.
4: This time check is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
6: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
7: Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Tuhod! Siko! Baywang!
10: Aray!
6: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
14: Ang batang lagundi, Plemex!
15: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
17: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
18: Aray, sakit! Kit ng katawan ko.
19: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis. Extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: This song is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule.
4: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
6: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
21: This is a journey into music and sound.
22: Sounds beyond cool.
23: All systems are go.
24: Check this out. Pump up the volume.
25: 3, 2, 1.
26: Start your engine.
25: This is 1FM.

0: Mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na ang pinakastig at pinakatrending na kasama mo tuwing hapon. Hatid ang musika, real talk, walang prenong saya at trending topics. Sama ang hari ng sabaw, pero unstoppable ang presence. Ang Master of the Universe, Master Chinito.
1: Sino yun? Anyway, so ito na nga ating huling limang minuto. Pagkatapos nito, kinakailangan magpahinga ni Master Chinito. Talagang kanyang boses, namamalat na. Ikaw ba naman talagang lumusot sa pader, mula kanina hanggang ngayon, di ba? Lumulusot ka talaga. Ganun lang yun. Anyway, as they say, time flies when you're having fun. At kaya nga, shoutout po sa lahat ng mga pasahero ng mga bus or buses dyan. Ganun din sa mga tricycle. Hello po sa inyo sa mga jeepney. Kuya Manong driver, ingat-ingat lamang po sa pagmamaneho. Usong-uso po ngayon. Napapanood po ngayon ang mga aksidente, ha. Huwag po natin idaan sa init ng ulot. Ganun din, baka biglang umulan yung iyong sinampay, Manang. Baka pwede mo namang kunin, di ba? Baka naman yan, matangay at may suot ng iba. Masungkit pa. Gayun pa man, maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin mula alauna ng hapon hanggang ngayong mag-aalas 3 na. Kaya sa mga nagpapanggap dyan, huy, tama na yan. Oo, nagpapanggap ka pa dyan. Kunwari, busy-busy yan. Huwag kang mag-alala. Oo, tatumbling ka rin pagkatapos ng Biyernes, diba? O, nakaready na ang bypass. O, talagang puntahan na yan. Kung saan man bypass ang puntahan mo, wag lang saan ang bypass sa puso, ha. Delikado yun. Ayun, sana kahit papano ay napangiti namin kayo at kahit papano ay may natutunan kayo sa aking mga hugot line, sa aking mga payo po sa inyo, lalong-lalo na sa mga estudyanteng halos kulang na lang, bit-bit na nilang buong mundo. Huwag ganun. Siyempre, dito lamang yan sa aking programa na kung saan pwede kang maglabas ng iyong sama ng loob. Pwede. Gawin mo akong outlet. Shock absorber, sabi nga nila. Sponha. O yan. Basta ito lang tatandaan mo, no? Ako lang naman si Master Chinito, a Masters of the Universe sa kanyang programa. At ako lang naman ang sinasabi nga nila na DJ na kahit walang sense minsan, pero once na naglakad, wag ka, unstoppable pa rin ang iyong presence. At bago tayo magpaalam, syempre, hindi pwedeng umalis si Master Chinito na hindi magbibigay ng kanyang payo. Kahit wala na ako sa industriya ng pagtuturo o sa larangan ng pagtuturo, ito lagi mong tatandaan, anak. Ha? Tandaan mo, lahat tayo may problemang bit-bit. Oo, depende na lang kung paano ka magtiwala at kung sino pagkakatiwalaan mo sa iyong mapagsasabihan. Alam ko sa mga pinagdaanan mo sa buhay, parang ano yata to, note to self yata to. Hindi. Kung sino man mapagkakatiwalaan mo, batandaan mo, siguraduhin mo hindi kumakalat yan. Lalong-lalo na sa social media. Tandaan mo to, anak, ha? Tandaan mo. Dear students, oo. Sabi nga nila, laban lang dahil mas guwapo at maganda ka pa rin naman sa mga problemang bit-bit mo. Okay, kaya ngiti-ngiti din, oo. Kapag iiyak, iiyak mo, ilabas mo yan. Pero huwag mo rin kakalimutan magdasal, manalangin, magpasalamat na ikaw ay nabigyan ulit ng buhay at nakasalimuha mo ang mga mahal mo sa buhay. So sa larangan ng buhay, ganyan talaga, maraming hamon. Keep moving forward. Well, hindi moving on, ha? Oo. Keep moving forward. Okay, tandaan mo na kahit si Superman na tinatawag nilang Man of Steel, no, kahit Man of Steel si Superman, meron po yung weakness, ang kryptonite. Okay, so kung ang pamilya mo ang kryptonite mo, tandaan mo, okay lang niiyak mo yan. Kaya mga magulang, tandaan nyo, ang inyong mga anak ay nanghihina din. Kailangan din po nila ng karamay. Muli po, hanggang sa muli, magandang hapon mga Ka-1FM. Kaya sana, keep safe, stay happy, and keep the good vibes alive. Mga manong, mga manang, mga ate at kuya, mga anak, mga pamangkin, mga kapatid, hello po sa inyo at nagpapaalam na si Masters of the Universe, Master Chinito, sa kanyang programa. Dito lamang yan sa 1FM 96.1, Tarlac. Love you all, everyone!
2: Handa na ba kayo sa OPM playlist?
0: From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
2: This is your only one. 1FM.
3: It is now 3 o'clock. Time check brought to you by M. Lulier.
4: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: Time check brought to you by BW's Super Bake Shop.
5: Good news! Sa M. Lulier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
6: Summer's here, KaBW. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in Park. Partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
7: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelco na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelco 1 kundi maging sa inyo. Saad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelco 1.
8: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstrang kita.
9: Aray! Sakit ng katawan ko!
10: May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Ekstra bilis! Ekstra galing! New Alaksan Extra! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
3: Song being sponsored by M. Lulier.
4: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.
14: Kayo kidid!

0: This is your only one. 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: It is now 3:15.
3: This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
4: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
5: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
9: Ang batang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Tuhod! Siko! Baywa!
12: Aray!
11: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
14: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
0: 1FM.
3: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
4: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Jason's Vihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstrang kita.
2: Aray, sakit ng katawan ko.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Tuhod, siko, baywa,
11: aray!
10: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: So, being sponsored by M. Lulier.
13: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
12: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.

0: alam mo.
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
7: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po! Nagfi-flex for Plemex.
9: Ang batang lagundi, Plemex!
10: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: You're only 1FM!
13: 96.1
12: Kabalin!
14: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
15: This song is brought to you by
16: Liveraid Pro.
15: May silimarin na,
16: may multivitamins pa.
15: Yan ang Liveraid Pro.
16: Tulog sa pangangalaga ng atay.
15: Liver up na tayo
16: with Liveraid Pro.
17: Parang

0: Drink responsibly.
1: Cheers to Dad's Day. Make this day more special with Novellino, my wine and only.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama sa ako pero sabukan ko. Maraming po ako sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa ako ng rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung nakakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Alam, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482, Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
8: So, being sponsored by M. Lulier.
9: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
10: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra kita.
2: Aray, sakit ng katawan ko.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.
4: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Jason's Vihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, Gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C, Gloss, Zinc, na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: mo.
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: This song is brought to you by
9: Optin Lutein Capsule.
8: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
7: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: Drink responsibly.
1: Cheers to Dad's Day. Make this day more special with Novelino, my wine and only.
2: Nagsalon at may tente lang nga na taanak mo.
3: Ay no, managsakit na't lang dahi ta.
4: At di ubing nga aglang lang nga na salon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
5: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus, araw-araw.
9: Hep, hep. Sandali lang kaibigan. Meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman? Kasali sa mga pamilya ng halamang Mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawas sa presyon ng dugo para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso.
10: Mark Stevia Food Supplement,
9: ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya.
10: Mark Stevia Food Supplement,
9: another product of JMAR Marketing. Mabibili mo na sa inyong suking tindahan, groceries, supermarkets, drugstores at butika dito sa inyong lugar.
11: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutlabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po. Nagfiflex for Plemex.
12: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Song brought to you by Novelino, brought with special with Novelino, my wine and only.

0: This is your only one. 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: This Time Check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This Time Check is brought to you by Liverate Pro. May silima rin na? May multivitamins pa? Yan ang Liverate Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay? Liver up na tayo with Liverate Pro.
4: Gamer, tutu panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. JMAR Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
5: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
6: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
12: Aray! Sakit ng katawan ko!
13: May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing! New Alaksan Extra! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This song is brought to you by Liverate Pro. May silima rin na? May multivitamins pa? Yan ang Liverate Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay? Liver up na tayo with Liverate Pro.

0: 101.1 FM.
1: Your only one on air, online, and on.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Kapiling nga nito.
2: Patala, mahal naman. Ang bente na lang.
1: Kapiling nga nito.
3: Ah! Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
4: Rexido Forte!
5: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexido Forte, mas bilis banat sa apat.
8: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: One FM.
10: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: 1 FM. 1 FM.
1: 1 OPM Wednesday. 1 OPM Wednesday. Right here on 1 FM 96.1.
2: It's 5:45.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Nakatanda na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
1: One FM.
2: It's 6 o'clock.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
5: Aray, sakit ng katawan ko.
6: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis. Extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
9: Ang batang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Kmart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premal Season 4.
13: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Jmar Todo Panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
14: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
15: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
16: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
3: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: 1FM. 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: It's 6:15.
3: This time check is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus araw-araw.
4: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
5: Aray, sakit ng katawan ko.
6: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
8: Nagsalun admitente lang nga na taanak mo.
9: Ay no, managsakit na lang dahito.
10: Ach! Ti ubing nga aglang langa nga nasalunat ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
11: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
12: Unilab quality yan.
13: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus araw-araw.
14: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nag-flex for Plemex.
15: Ang batang lagundi, Plemex!
13: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Drink responsibly.
1: Cheers to Dad's Day. Make this day more special with Novelino, my wine and only.
2: Kapili nga nito.
3: Mahal naman. 20 na lang.
2: Kapili nga nito.
4: Ah! Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
5: Rexido Forte.
6: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.
9: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
10: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe.

0: Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piol Pascual po, but easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta Lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: This song is brought to you by Liveride Pro.
6: May silimarin na,
5: may multivitamins pa.
6: Yan ang Liveride Pro.
5: Tulog sa pangangalaga ng atay.
6: Liver up na tayo
5: with Liveride Pro.
1: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: This is your only one. 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: It's 7:15.
3: This time check is brought to you by Liverate Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liverate Pro.
2: This time check is being sponsored by Rexidol Forte. Bilis banat sa apat.
5: Pabili nga nito.
6: Ang mahal naman. 20 na lang.
5: Ano nito?
7: Ah! Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
8: Rexidol Forte!
9: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Rexidol Forte, mas bilis banat sa apat.
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
13: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
14: Mahalagang paalala,
13: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794. 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
16: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
17: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
19: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
1: Aray, sakit ng katawan ko.
14: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Nagsalong admitin tila nga na taanak mo.
9: Ay no, managsakit mat lang dahito.
13: At ti ubing nga aglang langa nga nasulunat ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
3: This song is brought to you by Liverate Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liverate Pro.
2: Song being sponsored by Rexidol Forte. Bilis banat sa apat.

0: FM. #1
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na mga

Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating walang doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na tayo, meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Perla po, Kuya Boy.
0: Perla, okay. Nanay Perla, taga saan po si Nanay Perla?
1: Balanga po.
0: Balanga, Bataan. Tama?
1: Opo.
0: Okay,
1: opo.
0: Nanay Perla, ilang taon na po?
1: 64 po.
0: 64. Umiinom na po ng rice coffee si Nanay Perla?
1: Opo, Kuya Boy. Magwa-1 year na ngayon, July.
0: Wow. Magwa-1 year na. Okay po. Nanay, ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Narinig ko po kasi sa radio na yung isang nag-share po ng kanyang testimony na na-stroke na po siya. Mm-mm. Ngayon po, uminom lang po siya ng rice coffee. Naging normal na po yung kanyang dugo.
0: Mm-mm.
1: Dahil stroke din po kasi ako, Dok. Kuya Boy.
0: Ah, stroke din po kayo. Stroke patient din po kayo.
1: Opo.
0: So, ibig sabihin, nagsimula po kayong uminom ng ating rice coffee. Dati na po kayong na-stroke.
1: Opo. Bali, yung 1 year, mag-2 years po akong stroke nung time na yon.
0: Mm-hmm. I see. So, ano po yung ano, nung na-stroke po kayo, Nanay, nung hindi pa kayo nainom ng ating rice coffee, ano po yung naapektuhan po sa inyo nung kayo po yung na-stroke?
1: Yung paglalakad po, Kuya Boy, at saka yung kalahating katawan ko, hindi ko maigalaw yung kamay ko, hindi ko maitaas. Pagkatapos po yung paa ko, hinahatak ko na lang sa paglalakad.
0: Mm-mm. I see.
1: Opo.
0: Okay, so...
1: Opo.
0: Go ahead po, Nanay.
1: Opo.
0: Kwento niyo po sa amin.
1: Ay, ngayon po, nung narinig ko nga po yun, sabi ko, subukan ko nga baka sakaling yung nararamdaman.

0: trabaho ito is magumaling. Mm-hmm. So, naghanap po ako. Ngayon po, lahat po ng butika hinanap ko, pero wala.
1: Mm-hmm.
0: Minsan po, nagtanong po ako sa South Star, doon po ako nakabili.
1: Opo. Tapos?
0: Nung nakainom po ako, madalas kasi akong mahilo o madalas akong napapagod.
1: Mm-hmm.
0: Kaya po nung nakainom na po ako, parang gumaan yung pakiramdam ko na wala na po yung parang panghilo ko at saka po yung sakit na nararamdaman ko, nabawasan po at mabilis na po ako maglakad at lahat ng gawain sa bahay, nagagawa ko na po. Dati po kasi wala, nakaupo lang po ako. Kaya po nung nakainom po ako ng rice coffee, praise God po, dahil nga po parang magbalik yung dati yung katawan, gano'n po.
1: Wow.
0: At hanggang yun po, at saka yun sa pagdudumi ko, Kuya Boy, dati, nung di pa po ako na-stroke,
1: mm-mm,
0: every morning,
1: mm-mm,
0: nung na-stroke po ako, one week.
1: One week?
0: Talagang one week, ito po.
1: Okay.
0: Bago po ako magdumi, opo.
1: Mm-mm.
0: Pero nung nakainom po ako ng rice coffee, bumalik po yung dating every morning o twice a day po, ganun po.
1: Wow.
0: Kaya nagpapasalamat po ako sa rice coffee kasi nga po, pinasiglan niya yung katawan ko at binalik niya po yung dati po kalusugan. At saka po kung minsan, Kuya Boy,
1: mm-mm,
0: pag nasa gathering kami, kunyari po, nag-picnic, ganyan,
1: mm-mm,
0: may dala po ako rice coffee.
1: Opo,
0: pag nakakaramdam po ako ng,
1: uh-uh,
0: po, pag nakakaramdam po ako ng hindi maganda, iinom na po ako kagad ng rice coffee, nawawala po.
1: Very good, very good. Opo.
0: Opo.
1: Nakakatuwa, nanay. Wala kaming masabi dito. Nakangiti kami lahat. Nakangiti kami lahat dito, nanay, sa kwento po ninyo. Thank you very much po sa inyo.
0: Sabi ko nga po, ito ang kailangan ko kahit saan po ako magpunta. Punta ako sa meeting ng mga senior. Bit-bit ko akong rice coffee. Nakalagay po sa tumbler.
1: Tama yun.
0: Kaya po, pag nakakaramdam po ako ng masamang katawan ko, pakiramdam, iinom na po ako kagad ng rice coffee. Nawawala po.
1: Very good, very good. Kumbaga, tinitimpla na po ninyo doon sa, nakalagay lang sa tumbler, tapos daladala nyo lang, baon nyo lang.
0: Opo. Kasi po, mahirap naman po kasi pagka nasa daan ka na, doon mo patitimplahin. Kaya po, tinitimpla ko na po.
1: Tama yun. Baon nyo na talaga.
0: At saka po, at saka po sinishare ko po sa iba.
1: Very good.
0: Marami na po akong pinagshiran at sinabi nga nila napakaganda, maginhawa ang mga katawan po nila. Ganun po.
1: Very good po, nanay. Thank you very much po. At napakaganda po ng kwento po ninyo. Nakakailang sachet po kayo sa buong maghapon?
0: Kung minsan po apat, kung minsan po dalawa, ganun po.
1: Tama yun. Tama yun. Hanggang gusto po nating magtimpla everyday, kahit po ilan, wala pong problema kasi wala naman pong side effect, wala naman pong overdose yung ating rice coffee, di ba?
0: Opo, Kuya Boy. Tsaka po sa gabi, kung minsan po, di ako makatulog, timpla po ako, iinom na po ako, maya-maya, tulog na po ako.
1: Tama. Tama po. Tama po.
0: Opo.
1: Opo. Thank you very much po. Salamat po.
0: Opo.
1: Nanay, sige po. Go ahead po.
0: Kuya Boy, wala pa pong sabon dito.
1: Wala pang sabon.
0: Okay po. Paghahanap po ako na.
1: Sa Balanga, Bataan, wala pang sabon. Opo. Sige po, ayaan po ninyo, Nanay Carlotta. Sasabihin natin sa ating mga deliveries na wala pang sabon.
0: Wala po nabibili, Kuya Boy.
1: Po?
0: Sa Baliw Health.
1: Yes, doon rin po. Doon rin po, Nanay. Doon rin po natin na ilalagay kung saan po kayo nabili ng ating rice coffee. Doon din po natin ilalagay yung ating sabon. Sasabihin ko po sa ating mga deliveries yan para kahit papano po makapagsimula na po kayo ng pag-iinom po ng ating rice coffee.
0: Okay po.
1: Nanay Perla, ito na lang Nanay Perla, ano po, dahil po doon sa napakagandang kwento po ninyo, marami kayong na-inspire ng mga kababayan po natin na nakikinig sa atin ngayon, Luzon, Visayas at Mindanao. Nanay, ano po yung masasabi po ninyo sa mga hindi pa nainom ng ating iced coffee, lalong-lalo na po yung mga stroke patients, yung mga nakararanas po ng high blood at ng kung ano-ano pang mga karamdaman na nagdadalawang isip na sinasabi nila, eh, yung mga na nakakausap ni Kuya Boy dyan sa radyo, mga ano yan, mga kinakausap niya na yan bago magsalita. Ibig sabihin na parang nabibigyan yan. Nabibigyan niya ng ano? Oo, nabibigyan niya ng maleta. Kaya, kaya nagsasalita na. Anong masasabi niyo po nanay sa kanila?
0: Ang masasabi po sa mga stroke patient po, nakatulad ko, uminom na po kayo ng rice coffee, talagang laking kaginawaan po. At saka po yung lahat ng may mga karamdaman, nakatulad diabetes o high blood po, talagang napakaganda po. Subukan nyo po at gawin nyo po at hanapin nyo ang rice coffee sa inyong mga lugar.
1: Maraming salamat, Nanay Perla. Mabuhay po kayo. God bless po, Nanay Perla. Salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo.
0: Okay,
1: bye-bye po.
0: Kuya Boy.
1: Thank you very much po, Nanay.
0: Bye-bye po. Salamat po.
1: Mag-iingat po kayo.
0: Po.
1: Thank
0: God
1: you very much po.
0: Po.
1: Salamat po sa inyo. Bye-bye.
0: Okay po. Salamat po.
1: Mga kaibigan, kayo na po ang humusga. Si Nanay Perla ng Balanga, Bataan. Isang stroke patient. At yun na nga po mga kaibigan, ang kanyang naging testimonya, naging kwento patungkol po naman sa pag-iinom araw-araw ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

Itawag nyo na po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. At atin po namang pag usapan yung inyo po namang mga kwento. Pag-usapan po natin ang inyo po namang mga karanasan sa pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, mga kaibigan.

Itawag po ninyo ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na dito po sa ating paladutunan, mga kaibigan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po, magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, nanay. Sino po sila?
1: Ako po, Kuya Boy, yung kanina. Tinatanong niyo po kung anong istasyon po akin pinapakinggan.
0: Opo, ano pong ano istasyon? Po,
1: Ismail Radio po.
0: Ah, okay po. Sige po. Diyan po yan sa lugar ng...
1: Malanga po.
0: Ah, okay po, nanay. Sige po, maraming salamat po. At gusto lang namin kasing malaman kung ano pong station kayo na nakikinig para kahit papano po. Ano po yun, nanay? Anong oras po ninyo napapakinggan yung ating programa dyan?
1: Mula umaga po hanggang gabi. Pero po, kayo po, 12:30 po ng tanghali.
0: Tama yun. Tama yun. Sige po. Ano po ba nung... Opo.
1: Apo.
0: Pareho po ba, nanay, ng ikaw po ba yung kausap ko nang tayo po ay nag-usap, napakinggan niyo yung sarili niyo diyan sa Smile Radio?
1: Opo, Kuya Boy.
0: Tama. Napakinggan mo yung boses mo?
1: Opo. Opo.
0: Okay, very good.
1: Kaya po, Kuya Boy, 86.3 po yung dito po sa Malanga.
0: Ah, okay. Sige po, nanay. Very good po. Thank you very much po, nanay. Okay po. Mag-iingat po kayo, nanay, ha? Salamat po sa inyo. Maraming salamat pong muli sa inyo po ng napakagandang kwento, Nanay Perla. Salamat po. Bye-bye, nanay.
1: Salamat po. Bye-bye.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan, kwento ang kalusugan pa rin. Tawag po ngayon sa ating mga numero 0969-226-9623. Ang ating mga numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating baladudunan mga kaibigan. Kung may mga nais kayo na nais niyong ibahagi po namang kwento. Hello kay Kuya Toinks. Na nagiginig ngayon, sige po.

Tawag po mga kaibigan sa ating naman numero 0969-226-9623 ang numero na pwede po ninyong tawagan mga kaibigan sa ating po naman programa.

kwentuhang kalusugan pa rin mga kaibigan. Atin po namang pag-usapan na po ang lahat ng inyo po namang mga katanungan at mga kwento dito po sa ating paladudunan mga kaibigan. Tawag nyo lang yan, 0969-226-9623 mga kaibigan.

Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po. Hello? Kayo na po. Hello po. Hello? Hello? Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung adi po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan mga kaibigan. Itawag nyo na yan at kwentuhan tayo.

0: Another caller. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila? Hello po.
1: Gina po.
0: Gina. Okay, taga saan po si Gina?
1: Batangas City po.
0: Batangas. Ilang taon na po si Nanay Gina?
1: 49 po.
0: 49. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay Gina?
1: Hindi pa po. Bago pa lang kung narinig ko.
0: Ah, narinig nyo pa lang po ngayon?
1: Opo.
0: Opo. Ano po yung nag-udyok sa inyo para makinig po sa ating programa? Mayroon po ba kayong iniidang karamdaman?
1: Meron po. Yung po...
0: Ano po yun?
1: Yung po.
0: Ha?
1: Mister ko po.
0: Ah, yung mister po ninyo, nanay. Ah, sige po. Ano pong problema ni tatay?
1: Okay lang po ba yung may uric po siya at saka po yung may high blood po?
0: Tama po. Marami na tayong mga testimonya patungkol dyan, Nanay Gina, na natulungan po ng ating rice coffee. Yung may mga uric acid, may high blood, nakakatulong po. Kani-kanina nga lang po, nanay, isang stroke patient ang nakausap po natin at natulungan na po ng ating rice coffee. Basta po, tuloy-tuloy lang, araw-araw lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Araw-arawin lang po, kasi alam ko na nagkakapirin lang naman tayo. Ito ng rice coffee ang kapihin po natin kasi ito po yung tinatawag nating healthy coffee. So ibig sabihin, nagkakape na tayo, nakakatulong pa po sa ating po namang kalusugan na maging maganda yung ating kalusugan sa araw-araw po, nanay. Okay po ba?
1: Okay po. Yun po, tatanong ko lang po, wala po bang gamot yun nakasama? Yun lang po talaga kape.
0: Yung po, nanay, kung makikita nyo po, kung makabili po kayo ng ating rice coffee, yan po ay binubuo po ng 15 herbal na sangkap. Ibig sabihin, yan pong 15 herbal na yan, mga herbal ingredients ng ating po namang rice coffee, yan po yung nakakatulong sa atin para punan yung ating po namang kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. Kasi isa po sa mga problema ng ating po namang katawan kung bakit po tayo nagkakaroon ng iba't ibang uri ng karamdaman dahil po doon sa kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan kaya nagkakaproblema tayo. Isa pa po, nanay, kapag kulang tayo sa nutrisyon, hindi natin mailabas lahat ng mga basura na ipinapasok po natin sa loob ng ating katawan, yung mga kinakain po natin, nagiging basura po kasi yan. At kapag yan po ay nasipsip na po ng ating katawan, nagiging basura na yan na kailangan po nating ilabas. Pag kulang tayo sa nutrisyon, wala po tayong puwersa na mailabas yung mga basura na yon. So, nai-stack po yun doon sa loob ng ating katawan. Kaya, mapapansin po ninyo, pag hindi po tayo, kung kulang ang nutrisyon po sa loob ng ating katawan, una-una matamlay tayo. May mga sakit, may mga karamdaman tayo. At the same time, yung babawas po natin, yung pagdudumi po natin, nanay, ay pakunti-kunti. Hindi po regular, hindi po araw-araw. Kuminsan, magkaroon man ng pagkakataon tayong makaupo sa trono, kuminsan sapilitan pa at pahirapan, pakunti-kunti pa. Remember, nanay, sa isang araw, kumakain tayo ilang beses. Diba? Tapos, hindi natin mailalabas yun dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. So, nai-stack po yun doon sa loob ng ating katawan. At kapag nai-stack po yan sa loob ng ating katawan, nagiging lason po yan. At yan po ay pwedeng pagmulan ng iba't ibang uri ng karamdaman po natin. At yan po yung ginagawa ng paraan ng ating rice coffee. Nililinis po yung ating po namang katawan para alisin po naman yung mga problema na pwede pong dumapo sa atin kapag yan po ay nai-stack po dyan sa loob ng ating katawan. Sa araw-araw po ng pag-iinom ng ating rice coffee, napupunan yung nutrisyon na kailangan po ng ating katawan. Ang pagkain po ng ating immune system, nutrisyon. Kapag malakas po yung ating immune system, malakas yung ating resistensya, hindi tayo agad-agad dinadapuan ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya kung kulang yung nutrisyon na nakukuha po natin sa pagkain lamang, kung kulang po yung nutrisyon na yun, hihina po yung ating resistensya at pwede po tayong pasukin ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya nga po nagkakaroon na tayo ng mga problema, meron na tayong uric acid, mataas yung cholesterol, mataas yung blood pressure, meron na tayong diabetes at nagkakaroon na po ng iba't ibang uri ng karamdaman. Lalong-lalo na, naapektuhan na po yung ating paghinga, yung pagtulog, kulang na, yung pagpapawis, kulang na, yung pag-iihi, problema na. So, yun po, nanay, ang nagagawa po ng ating rice coffee. Okay po.
1: Okay po.
0: Kuha na po ninyo, nanay.
1: Okay po. Ay, kailangan po talaga araw-araw.
0: Dapat
1: po, sa shake po.
0: Dapat po araw-araw po talaga, nanay. Kasi araw-araw po tayong kumakain. Di ba? Kung tatanungin po ninyo ako kung kailan ba ako hihinto ng rice coffee. Kasi alam ko naman kahit hindi po sa inyo, kumbaga... hindi po, kumbaga hindi kaya ng budget kahit papaano, kumakain pa rin tayo at kumakain tayo, naglalagay tayo ng basura sa loob po ng ating katawan. So dapat po araw-araw may tagapaglinis po sa loob ng ating katawan. Dalawa hanggang tatlong sachet sa isang araw yung pinaka the best na pag-iinom po ng ating rice coffee. Yun po yung dapat na ginagawa po para matulungan po yung ating po namang kalusugan. Kuha po natin.
1: Okay po, Kuya Boy. Salamat po.
0: Nakakita na po ba kayo ng rice coffee? Eh,
1: hindi pa po. Parang ngayon lang po ako naka-ano
0: ganun. Okay po. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin po natin yung tamang produkto po natin. Kasi marami pong naglipa na ng mga rice coffee na hindi naman po yung atin. Kasi ang unang pakapakinig po ninyo ng rice coffee, ang akala ninyo bigas, hindi po ito bigas. Ang atin po namang rice coffee, ang spelling po nito, R-I-S-E. Kuha po? R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton po, nanay. 10 sachet po yung laman. R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton. Diyan po sa karton, meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buwamera po yan at may sikat ng araw sa taas. Yan po yung hahanapin po ninyo. Maging mapanuri po kayo kasi kapag mali po yung nabili po ninyo, masasayang po yung pera po ninyo, nanay.
1: Sige po, okay po.
0: Okay, balitaan nyo na lang po ako. Balitaan nyo na lang po ako, nanay, kapag kayo po yung nakabili na ng ating rice coffee para naman kahit papano po ay maibahagi din po natin sa iba natin mga kababayan.
1: Sige po.
0: Maraming salamat po, nanay. Tawagan nyo po ako parehong oras kapag nakabili na po kayo. Maraming salamat po. God bless po. Nanay, thank you.
1: Salamat po.
0: Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye. Mga kaibigan, si Nanay Gina ng Batangas City, mga kaibigan. Wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Ating pakinggan ang isang testimonya ng dating umiinom ng ordinaryong kape.
3: Maganda po yung product po. Yung bowel movement po okay na po. Ako po kasi mayroong hypertension. So far, magandang effect. Hindi po ako nag-take ng coffee dahil kapag nag-take ako ng coffee, any brand po, yung mga ordinaryong coffee po, hindi gusto ng chan ko po eh. Nung nasubukan ko po yung rice coffee, sabi ko yung maganda ang effect ko sa akin kasi hindi nagre-reklamo yung chan ko.
2: Simulan mo na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
5: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
6: The day is finally over. But your night is just getting started. Unwind with your dashing late-night companion. Real talk, great music, and wonderful companionship. This is The Late Night Show with

Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.

Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.

0: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
1: Inukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: Cafe. Kapeng suabe at natural.
1: Mga kasangga,
2: akala nyo tapos na?
1: Aba,
2: hindi pa!
1: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
2: Oo!
1: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba,
2: mas pinabongga,
1: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize!
2: Isang maswerte ding mananalo ng 500,000 pesos.
1: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
2: para maging winner.
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
2: tutok lang
1: sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan,
1: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: J-Mar,
1: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
3: Ikaw
4: ay nakikinig
3: sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating lahat, sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang talapihitan. Good morning. Welcome po mga parents kong minamahal. Welcome sa ating programa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Gemar Herbs Incorporated, ang tagapamahagi ng mga mabibisang produkto na inyo pong nabibili dyan sa mga tindahan, sa mga grocery, sa mga drugstore, pharmacy, at sa lahat po ng sari-sari store, ang ating produktong masarap sa umagang kapihin, ang kaping may herbs, ang Mark Cafe, at itong Mark Cafe with brown rice extract, kasama po ang ating masarap na Mark Choco, mga parents kong minamahal. Kumusta na po tayong lahat? Malusog na umaga at atin pong bigyang daan itong ating talagang nagkakausang kapsula sa merkado. Ang pangalan po ay Mark Capsule with Vitamin C. Ito po ay herbal food supplement. Ano po? At alam naman natin na ang ating Mark Capsule ay di kalidad. At ito po ay talaga namang kayang-kaya ng ating bulsa, sapagkat ang ating pong Mark Capsule ay maraming herbal extract, pero ang presyo po niya ay halos discounted po, mga kasangga. Sa halipong 25 pesos per capsule, ito po ay lumalabas lamang ng 12.50 ang isang piraso. Pero ito po ay binuo ng 12 ingredients, mga parents kong minamahal. Ano po? At alam naman natin, kapag ganitong lahat ng hinahanap nating mga herbal extract ay nasa Mark Capsule, kaya ito naman ay mabilis pong nauubos sa merkado. Ano po? Mga active ingredients po nito, mga kasangga. Alam naman natin, nariyan palagi ang ating Agaricus blasimoril mushroom, ito pong ampalaya, tapos yung pong banaba extract, kasama po yung barley grass. May barley grass po kasama yung ating Mark Capsule, mga parents. So ano, alam naman natin magaling din yung barley grass para po sa ating kalusugan.

0: Kaya yan po ay kasama po doon sa ating mga pinagsama-samang mga herbal extract. Tapos meron po tayong insulin extract powder. Alam naman natin pag sinabing insulin extract, yan po yung tinatawag na insulin na isang halaman na kung tawagin ay miracle plant. Ano po? At talagang mahusay po ito sapagkat ito ay nanggaling pa sa iba yung dagat, lalo sa bansang India. At ito'y tinawag nilang insulin plant na may scientific name na Costus igneus, mga parents ko.
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Jimar Camonias. Jimar Camonias.
0: At ito'y isang halaman na kumbaga ito'y medicinal plant na may medicinal properties na kung tawagin sa mansang India ay magic cure for diabetes. At napatunayan na maraming sa maraming ginawang pag-aaral, ito po ay kayang magbigay ng lunas sa sakit ng mga taong may type 2 diabetes. Kaya maganda po ang ating Marcapsule na nabibili natin sa mga drugstore sapagkat ito naman ay sadyang ginawa para sa ating mga suki, para sa ating mga parents. Maganda po kasi kapag JMR Herbs Incorporated, dahil ang lagi pong pinaprioritize dito ay dito pong ating mga kasanggang tulad ng mga senior citizen. Ano po? Yung pong mga parents natin na gustong maging malusog. Ang kalusugan po ninyo palaging inuuna po, mga parents kong minamahal. Ano? Tapos, yung sangkap po na garlic. Yung garlic po ay alam naman nating napakausay na klaseng halaman na ito'y isinasangkap natin sa mga lutuin. At sapagkat ang ganitong klase, kung hindi natin alam, habang tayo pinaglalagay ng bawang sa ating mga lutuin ay nagdadagdag po tayo ng sustansya sapagkat mayaman po ito sa sustansya eh. At ito po ay may mababang calorie content. Kaya't mahusay po na pangtanggal naman sa pananakit naman ng tiyan, mga parents kong minamahal. Ito po ay subok na, ha. Subok na po yung ating garlic or bawang. Nakatutulong din para makapagpababa ng blood pressure at nagsasayos ng cholesterol level para makaiwas tayo sa sakit sa puso, mga parents ko. Garlic po yun, ha. Kaya hindi dapat nawawala yung garlic sa mga lutuin po natin. Magaling po yan eh. Talaga namang yan ay subok na po kahit nung mga sinaunang tao. Ano? So yan po, isang sangka pa rin ang garlic ng ating Marcapsule na sana po kapag tayo bibili ng Marcap, isabay na natin ang pagbili ng Marcapsule sapagkat maganda yung inumin pagkatapos natin kumain sa umaga. Tapos kung gusto ninyo ay sa tanghali naman yung ating purong vitamin C, yung pong Mark C, mga parents ko, ano? Mark C vitamin C with zinc. Yan, may ano na po yan, may maayos pong mineral na pwede pong makatulong sa mga tao na humihina yung panlasa, humihina yung pangamoy sapagkat yung single mineral po na zinc, yan po ay malaki po ang naitulong nung panahon po ng COVID-19. Ano po? So yun po, mga kasangga, at dapat po ay bumili tayo lagi ng ganitong mga produkto sapagkat yan naman ay available sa mga drugstore. Ano po? Tapos isa pang maganda ring sangkap nito, yung pong extract po ng mangosteen. Yung extract ng mangosteen, yan ay may malakas na ano, antioxidants ano, na pumipigil sa mga free radicals sa katawan, na siya namang panimula sa pagkakaroon ng ilang malalang karamdaman o chronic diseases, mga parents ko. Yung pong sangto na nasa mangosteen ay isang uri ng malakas na antioxidant dahil sa kanyang anti-inflammatory. Tapos anti-aging, anti-cancer, at anti-diabetic effects. Kaya't ang mangosteen naman, sadya namang yan po'y nakilala na magandang klaseng halaman, magandang klaseng prutas, pero nagamit po natin yung extract nito sapagkat maayos naman po talaga itong ating mangosteen. So ito po ay isa po sa sangkap ng ating Mark Capsule Herbal Food Supplement. Sa mga susunod, mga parents ko, ano, atin pong babanggitin pa rin po yung ibang mga ingredients para po malinaw sa ating mga kasangga na sadya namang magaling, mahusay ang mga produkto natin, lalo po itong produktong Mark Capsule Herbal Food Supplement para sa mga tumutumar po nito. Kaya't kung kayo man po ay kulang ang sustansya sa mga pagkain na kinakain natin araw-araw, makakatulong po sa atin yung ating Mark Capsule sapagkat ito ay pwedeng pandagdag, ha. Kaya po sinabing food supplement eh. Kung kayo man po ay gumagaling sa inyong karamdaman, magpasalamat po tayo sapagkat unang-una nagkakaroon po ng resistensya ang ating katawan. Nagkakaroon po tayo ng lakas. Nagkakaroon tayo ng lakas ng immune system kaya nalalabanan yung sakit, kaya sinasabing gumagaling po tayo sapagkat hindi na po tumutuloy yung karamdaman. So malaking tulong po ang mga food supplement sapagkat ang mga pagkain po natin talagang kalimitan na nakikita natin ay halos mahina na or may kakulangan na po sa sustansya. Kaya makatutulong po ang ating mga capsule para sa ating mga parents. Ano? Kaya yun po mga kasangga, at tayo po'y babalik maya-maya. Atin lang pong bigyan ng daan ang mga paalaala, mga patutuo ng ating Mark Capsule dito sa ating programang Kasangga't Kalusugan. Thank you po mga parents kong minamahal.
1: Kasangga, may bagong kwento mula kay Kuya Deo Omentado.
3: Opo, si Deo Omentado. Ito po sa Barangay Amulong, inimpanta kayo. So, inaanyayahan ko po kayong magkonsumo ng Mark Capsule Herbal Extra. Maganda ang epekto sa aking katawan. Nagiging malakas at masigla. Makakatulong po sa anumang karamdaman. Kaya sa aking mga kababayan dito sa Impanta kayo, so, magkonsumo na po kayo ng Mark Capsule Herbal Extra. Magaling po ito at inyong pong subukan para inyong pong mapatunayan. Maraming salamat po.
1: Mabibili na ang Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C sa pinakamalapit na butika drugstores dito sa ating lugar.

0: Tatay.
1: Daddy.
2: Papa.
3: Ama.
4: Tatay.
0: Magkakaiba man ang tawag natin sa kanila, alam kong hindi natin sila makakalimutang batiin ngayong Father's Day.
1: Happy Father's Day, Dada.
0: Mapagmahal.
3: Responsable.
0: Masipag.
5: Dapat at matatag.
3: Makadiyos at mabuting gabay.
0: Saludo kami sa inyo, mga tata. Ang haligi ng aming tahanan.
6: Happy Father's Day.
0: Ang pagbating ito ay mula sa tahanan ng Jamar Herbs Incorporated.
1: I love you, Papa.
7: Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay dito naman sa programang Kasangkat Kalusugan. Nawa po kayo'y maging malusog. Nakatapos po tayo ng ating programa Kasangkat Kalusugan. Nawa po'y marami tayong naintindihan o naunawaan. May kaugnayan naman sa mga produkto pong kailangan po natin sa araw-araw. Ano po? Kaya maraming salamat po at bukas po ulit tayo, mga parents kong minamahal. At bati po tayo ng happy birthday sa mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito.
8: Happy birthday!
7: Sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary.

0: at sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin na kayo ay gumaling agad, ha? Atin pong ipagdasal sa puong lumikha ang ating kagalingan. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po at sa bahaging technical, nariyan po ang ating kasanggang Hernan Uribe para naman sa ating FB Live. Ano? At sa kasanggang news update para sa mga interviews, nariyan naman si kasanggang Arvin Enriquez. At si kasanggang James naman para sa mga research. At ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si kasanggang Ingemar Camuñas. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
1: Kasangga at Kalusugan, maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
2: This is your only one. 1FM.
3: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tuhod, siko, baywa,
9: aray!
8: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This is your only one.
10: Your only one.
2: Your only one.
10: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.
2: 1FM.
11: Number 1.

0: Drink responsibly.
1: Cheers to Dad's Day. Make this day more special with Novelino, my wine and only.
2: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
3: Aray, sakit ng katawan ko.
4: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: J-Mar, todo paralo at magka-premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C. Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
6: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
7: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
8: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
9: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
3: Aray, sakit ng katawan ko.
4: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
11: Mellow Thursday.
12: Mellow Thursday.
11: With DJ Rico. On 1FM. Mellow Thursday. With DJ Rico.
13: DJ Rico.
11: On 1FM.
14: This next song is being sponsored by Mark Cafe.
10: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
15: This song is brought to you by Liveride Pro.
16: May silima rin na.
15: May multivitamins pa.
16: Yan ang Liveride Pro.
15: Tulog sa pangangalagan ng atay.
16: Liver up na tayo.
15: With Liveride Pro.
17: It's that day of the week again. And we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. This is Mellow Thursday. From sunup till sundown. We're glad to be a part of your routine. For now and forever. Mellow Thursday on 1FM.

0: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa.

0: It's 7 o'clock.
1: This time check is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus araw-araw.
2: Time check brought to you by Novelino. Pour out what's special with Novelino, my wine and only.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan. Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
5: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
6: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. Okay. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
5: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
6: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Eh, sa ngayon po, okay na po.
4: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.

0: drink responsibly.
1: Cheers to Dad's Day. Make this day more special with Novelino, my wine and only.
2: Nagsalong admitin, tila nga na taanak mo.
3: Ay na, malagsakit na lang dahi ta.
4: At ti ubing na aglang langa nga nasalon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
5: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus, araw-araw.
9: For liver health, level up na. Liverate Pro, Silimarina, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
10: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
11: Aray! Sakit ng katawan ko!
12: May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR! Extra bilis! Extra galing! New Alaksan Extra! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
14: Mellow Thursday.
15: Mellow Thursday
14: with DJ Rico on 1FM. Mellow Thursday with DJ Rico.
16: DJ Rico
14: on 1FM.
1: Song brought to you by Novelino. Parat with special with Novelino, my wine and only.
17: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
8: This song is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang bata ang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus araw-araw.
18: It's that day of the week again. And we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. This is Mellow Thursday. From sunup till sundown, we're glad to be a part of your routine. For now and forever. Mellow Thursday.